0: nag-atubang atos laing probinsya, aguruy.
1: So, ingon ana ba?
0: Sinyas nas ili.
1: Kanang mga katawang sambusuryan, ha?
0: Uy, kanang maghimo kag proyekto, dudes. Siguro, paatubang nga rin sa kuan kinapusuran or sintrong bahin sa imuang probinsya.
1: Onya, kay magbul-
0: dili kay paatubang nga tos laing probinsya. Unsa padulong nga tos laing probinsya.
1: Magbusot-busot, pero dalan. Lagbas, paingon itong nga tos sa mubang kasibugay ng unsa na may taon.
0: Agikan sa langit, paingon sa impyerno. Last mouse na taan eh. Wa na tarabay time. Next time
1: wa
0: around.
1: Wa na igong oras sa pagbulayan sa inyong programa ang kakuhan. O ako, higala sa kaginan sa gihapon, Dodge Marzon.
0: Sa ngalan sa itong amahan sa siyudad, sa Pagadian Mayor Samico, sa Pagadian City 15 Council, pinumduman ko kamo na adiha ang mga City Councilors Alliance sa ato ang kagamahanan sa Pagadian through Mayor Samico, City Councilor Jiger Ariosa, City Councilor Lansco, City Councilor Engineer Roger Acidilio, ako si Redrio,
1: and of course, City Councilor Ben Colbe.
0: Yes, syempre naman, ako mayngon, God will make a way because God is good. All the time, whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian! Asenso Sampanga del Sur!
2: Asenso Pagadian! Mayor Samico!
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Nandangay.
6: Punaday?
5: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: Alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa paggalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.

0: 106.3.
1: Horas a las 8 y media.
2: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
3: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Lanong ganahan magkay ka sa kape?
4: Sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, rapagluya na ka?
4: Rapagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod gay, nindot gyud ang bila-bila coffee.
3: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.3

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care providers sa inyong lugar. Music
0: Power. The strongest 106.3 Bell.

9:06 in the morning, ikaw na nga, that's Daryl Ong for you, originally done by Willie Revillame. Ikaw na nga ang makakasama ko hanggang alas 11 ng umaga kasi nakikinig ka sa akin. Alam nga naman ibang makakasama ko yung hindi nakikinig. Anyway, magandang umaga po, araw ng Miyerkules, and dinadalangin po natin na maging matahimik at puno ng pagmamahal. Hindi, tahimik lang na umaga, tahimik na araw. After what happened kahapon, parang lahat tayo medyo napatanong sa sarili natin, ano ba ang nangyayari sa paligid? Anyway, let's just pray and hope that, you know, something will be done with this kind of situation, this kind of problem. Ato nang iampo og ayo ang ato ang mga kapamilya, ang atong gobyerno especially, na himuan nila og mga solusyon ug sa maning mga nahitabo lately, especially sa atong mga kabataan. Anyway, padayon ta sa atong programa, sit back and relax. Playing OPM tracks, mga Tagalog nga mga kanta. Until alas 11, basin makahuna-una mo sa inyohang mga utang, inyo na ang tanggi kalimtan. Apan makadungog mo sa mga kanta. Mabalik na po. Wa man ka to interest tong utanga to. Ato na tong kalimtan. Anyway, this is The Morning Bell. Here's December Avenue featuring Moira de la Torre with Kundirin Lang Ikaw.

21 after 9 in the morning, that's of course JM De Guzman sa mga bituin na lang ibubulong. Sometimes we do that, right? Especially yung mga medyo sensitive na gusto nating sabihin na hindi alam natin na may magre-react, hindi maintindihan ng iba. Kaya binubulong na lang natin kuminsan sa hangin, sa mga bituin para ma-release ko ano man yung nararamdaman. O ano man yung mga pait at mga lungkot na nasa puso't isip natin na alam natin, although we know that they mean well. The people around us would tell us, ay, kalimutan mo na yan. I-let go na yan. They mean well. Sometimes lang, may mga panahon na gusto lang natin talagang, you know, tayo na lang iintindi sa ating mga sarili. Kasi hindi rin nila maiintindihan talaga. Actually, hindi naman talaga natin naiintindihan kung ano yung mga pinagdaraanan ng mga kaibigan natin, mga kapamilya natin. Kasi even though we've been there, you know, nandun tayo sa mga sitwasyong same sa kanila, pero iba kasi yung mga nararamdaman natin. Iba yung intensity ng emotions. At saka, lain-lain magunta. Lain-lain man tamo ng bisan pagmuingon sila nga nakasabot sila. Pero at the same time, kabaluta nga, dili nila masabtan. Munang diha na lang sa hangin, sa mga bato, sa mga hinugas. Dito na lang nato iistorya ang atong mga kasakit, aron mahuman. O aron ma-release lang kung unsa atong gibati at that point of time. And that's okay, okay? That's really, really okay. 9:23 in the morning, K-Call now with Isang Araw on the Morning Bell.

0: a las 9:30.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Isip usaka driver, si Joseph Dodong Buntag, ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil, ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, gyud. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, gyud akong paminod sa akong kalawasan.
4: Tiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsaon sa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
7: Uliat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
8: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis mo na, Sir Max?
7: Ah, lagi. Basiglas na ni.
8: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
7: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
8: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: It's Annabelle on 106.3.

43 after 9 in the morning, paano ang puso ko? That's April Boy Rihino. Paano daw ang puso niya pag may mahal ka ng iba? Kung may mahal ng iba, ang mahal mo, I think tigilan na lang ang pagmamahal na yan. Tigilan and pagpahingahin ang puso. Kasi pag may darating na bagong magmamahal, I'm sure magiging exciting na naman buhay. At least nakapagpahinga. At least nakapagpahinga dahil baka na naman yung puso pag meron na namang bago. Diba? Naghanap ba kayo kung roller coaster ba ng emotions, ana, pag ma-inlove ka and you are in a relationship. So, pag nanaganilain itong imuhang gusto, ang dami na lang po. Dili na lang po nato ipugos. Nga nung ipugos man nato ang antong kaugalingon. Nga napamang good food sure na nga magmahal ni mo. Pwede tao, pwede ragihapon hayop. Diba? Ana lang guda siya. Dili na lang nato ipamugos para di ta masakitan. 9:44 in the morning, muling ibalik. This one's from First Cousins right here on the Morning Bell.

0: 106.3 L FM.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
4: Mabuhay Hardware.
3: Mabuhay Hardware, let's build together.
5: Ang

0: broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 10 sa buntag.
4: BBC .lit balitang balitang.
5: Kabag di kabalkada aniana BBC .lit balita alas 10. Nagtingkagul na sa bugno ng rihas ang 49 anyos nga project supervisor nga residente sa panahon human nadakpan sa barangay poblasyon panahon Misamis Occidental. Nasairan nga napagawasan kinig warrant of arrest pinaagi sa Municipal Trial Court 9th judo sa region Malabi, Zamboanga del Sur. Gumikan sa kasong staffa nga doon ni bail bond nga rekomendara nga mubalor sa 20,000 pesos bugti siyang temporary kagawasan na sa kasamtangan kinigibalhog na sa Panaon Municipal Police Station. BBC Daklit Balita alas 10, Bagting 17 Florence of FEMA, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balitang Balitang.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Ana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Wina, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
4: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Nay, uy, kung saan mo magod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
4: Unsaon kani nato ba?
3: Ay, pagdali diyag ka onak, aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy, may problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
3: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
6: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
7: Ania si Nanay Susimal Dagsaan, samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Tanarawan ko andong, kanina yun akong jabiti, niya, panakit sa lawas, maulian man ko.
9: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
8: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kung sa kuan oh jabiti gani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hangtod mo sobra tuig na.
7: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: horas a las 10:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
2: Said Health Report.
3: Health Report.
4: Si Pablito Simudlan, nakasinati og papanakit sa iyang kilid nga bahin sa tiyan ug nakaihi na og dugo. Mituma sa Sad Kugon Capsule. Inubanan sa Sad Panyawan Plus with Mangosteen. Natabangan.
5: Patulon ako yung bate, may sakit akong kilid. Nakaihi na ko og dugo. Guna to, sir. Sakit na yung ayaw akong kilid na nakaihi na yung ko og dugo. Mautong nakadungong kuhan sa radyo ng Kugon o Panyawan, may palit dahil ko og taksakapak. Sa dapat yung oras, mutumar ko. Ah, 1 week, sir. Kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatikapay. Wala na ko yung bate. Nakahantog ka rin. Minitin ako. Kuhantog ka rin. Naayon ako. Unikan sa Kugon o Panyawan. Ito si Modlan, sabay na bispa.
4: Set Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas mas Kugon.
6: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at mang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
7: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: 106.3.

Angeline Quinto for you with Gusto Kita right here on 106.3 Bell FM. Dili magbuot ha, ganahan ko ay kunin mo. Dili magbuot. Walay magbuot. Nga ganahan ko ni mo. Sana all. Ay, say na magay panahon nga ganahan kay tas tao. Bahala lang di siya ganahan na to. Ganahan lang gud mag-admire lang. Pero syempre, huwag mo go beyond ka na. Imuha na po lang ko. Imuha na ng kargo. Imuha na ng desisyon. Sometimes, we admire the person because he's nice. She's nice. And she's a wonderful person. Ana lang na. Pero huwag ang gusto ni mo, kanang nanay mga heart-heart, ay ikaw po. Imuha po na. Hello, June Mark Manisan, Mari G. Behasa, Ace Chavez, Tagalugon Family, Tagayon Family, Malmis Family, Tagarda Family, Pagalaran Family. This is coming from Aljuna Mukadkat of Purok Orchid, Sabati Street, Barangay Santa Maria, Pagadian City. Palare Family, si San Pablo. Yun ako, matrace ang ako ang kuan. Ang ako ang kundigo. Salamat sa pagpaminaw always. 10:58, gotta wrap up the show. Akong kumare nga si... Kumare yun. Si Inday Garutay. Basig, wa pa to na human iyang gown. Wa pa to na human iyang gown. Wa pa man ko kakita diri. Nagpatahi man ko siya gown bago lang. Tumbasin wala pa mahuman. Salamat. Amping kanunay. And God bless you. Stay safe.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Kabag di kabalkada, niyan ang BBC.lit Balita alas 11. Nikaba sa 79 ka pamilya, sa kartibukan na nikaba sa 129 ka individual, ang luwas nga naka-evacuate, human kini, nga nakasanatig mga pagbaha, gumika na sa kusog nga pagbundak sa ulan. Ug humanosab nga niawas ang tubig sa Lapuyan River sa barangay Poblasyon Lapuyan sa Buang del Sur kagahapon sa buntag. Igon nga ang Lapuyan Municipal Police Station kaabag usab ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office DFP ug uban pang hutong sa mga otoridad nagtinabangay alang sa pagpahiklin sa nasangpit nga mga individual. Ang mga apektadong pamilya temporaryong gipahimutang sa Dato Lumok Mega Gym sa Lapuyan alang sa ilahang kalawasan. Samtang mapadayon usab nga nagpahimangno ang mga otoridad ngadto sa mga katawhan nga kon ugaling makasinati og kusog nga pagbundak sa ulan, gilayon kini nga muhiklin alang sa ilang kalawasan. BBC Daklit Balita alas 11, Bagting 17, Florence Fima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balitan.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: This is amazing variety from the 90s to now.
8: 106.3
9: Bell FM.
8: Best music.

Siguro ako, times na tamagbaga lagi. Two times right here sa 106.3 Bell FM. Ay, di ko ng radio station sa nagbayad sa pag-ini-ay. This is your friend. My name is Inday Garutay. Welcome to Talk Programa, mga higalang, mga silingan sa itong mga kamilkadas din nagkaroon na minaw. Thank you guys, yung pagbaminaw sa nila na itong mga always yung tuning in sa itong mga programa. Nagkakay salamat, mga higalang. Hello. Kumusta ang inyong ang Wednesday morning? Okay na ba ang tanay? Yes, alas 11:12 na hindi nagigamot sa itong magbanag-uban kalan rakas na umanin ko ninyo tamang taalaon ang dagnan sa hapon mag-uban-uban mag-kuyog-kuyog manayaw tang tanay. Yes, at ang cellphone number is 09989978890. Oh, balikon ha, 09989978890. Wala itong cellphone number. Alas ito mga gusto din ha, ang love you, God. Gusto din ang mag-greet mo, shout out. And of course, ito ang mga gusto mag-greet, no? What's up, ma? Mag-request. Yes, another set. And my, oh my, from Aqua. Dinilig hapon sa 106.3 Bell FM.

0: here on Bell FM.
1: Ania si Nanay Susima dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tanarawan ko andong kanira yun akong jabiti niya panakit sa lawas maulian man ko.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
2: Dili ko talakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh jabiti kani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na.
0: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Nakaduog ko sa DXDC. Every morning, nagpaminaw ko, imong gina-introduce mong God, Said Celebrity Soap, Tangsoji. Doto na, anak ko lang siguro sa Dabao, di. Pero nabot ang panahon na medyo gusto na di kumagamit sa mong sabon. Pero kini, inong naman ka nga, na natay-stock din eh, na Celebrity Soap, nagikan sa Swed, na-address ako yung stasyon na, moto nakanan ako diya, ma'am. At actually, ma'am, pangtulunan ni Kakakar
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Tana o.
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.

features og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

Alimali sa ito, mga nagita o gabarato o padikalidad o 100% original mga cellphone, laptop, CCTV printer o daghan pang mga accessories. Ayaw na kabalaka, no? Ay available na ka na sa EB Gadget Pagadian. Good news! Gubikan kayong EB Gadget Pagadian. Nagtaniyak o mga pautang mga cellphone o guban pa. Dala lang mo o valid ID sa dili madugay magka-cellphone ka na. Plus inyong down payment ay kalimtik. Yes, of course, alas ato mga mag-cash. Nag-offer o nagtani ang usapang EB Gadget Pagadian of 5% discount. Alas ato ang mga gadget. So, sa inyo nga gihulat, ato na lamang o atuan na dayo ng EB Gadget Pagadian. Ano ang mahimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian, sari at bang lamang sa paprenta. EB Gadget, cellphone mo, sagot ko! Diba? Alas na itong mga naminaw din na karon. And of course, din na itong mga always na nag-tune in. Din nila sa 106.3 Bell FM.

0: break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Testimonya. Oh,
3: kasinatila. Ano man ang tiili mo, Mama Susima? Nalagguman. May hugo ka.
4: Tungod siguro ni sa akong sakit ka diabetes.
3: Paglikay na lagi anang mga ginadili ni mong pagkaon, Ma.
4: Ay, nilikay naman bitaw.
3: Tanahin noon sa klinik, Ma. Kaya ipa-check up ka. Dali na.
4: Ah, di mangani ko makalakaw.
3: Unsa? Mas maayo pa siguro, Ma, nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
4: Ayaw na. Palitin na lang hinoon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
3: Unsa man, Ma?
5: Mga kaparadis, niya karoon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mapabati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
4: Ah, maayong adlaw, sab-sir. Ako di ay si Susima Dagsaan, nga taga-Aper Limato.
5: O sa may imong balatian ay, ya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Diabetic man ko, sir. Unya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
5: Kapila man imo imo?
4: Katulo kada adlaw.
5: O sa may kinay imong gipati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
4: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud ng akong tiil. Lagong kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmintain lang ko. Wag ko mabiya, sir. Sobra tuig na para wag naging ko'y problema.
5: Gamit sa kiasa para gisbila-bila herbal oil?
4: Oy, maoy akong haplas.
5: O sa may ika-advise ni mo sa itong kagsuunan, nga naminaw karon, nay.
4: Ako agad silang dapiton nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
5: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom.dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.

0: reassuring. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garupai. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Pata sa una ay nakatukos ng Dekla Garon alas sa Dossi Cinco na! Yes, na pabilaw giyapag ka mo sa naguna o gapi na kakusog na glagubo nagbutong-butong radio station sa Baganyan Broadcasting Corporation kini ay DXCA 106.3 Bell FM. And of course, sa ibang kasa ginagarong orasan sa Talk EM Band DXBZ Radio Bakti! Alas a dosi size na! Today is a Wednesday. Alas ato mga namino di nagkaroon 19 na madi ay takaroon. Dari abang! Sa panahon! Yes, alas a dosi size na na color underline na taga na itong pagtaga na itong color underline. Hello! Yes, may utto lang gin. Kumusta? Ako ang bayi o laki nga color. Kaya na ba kayo ganahan? Buha pa kayo. Sige lang. Go ahead sa emong kasama na mo greet ka lieng.
3: Mo request ka daan
2: yung lieng. Sige mo request ka daan lieng. Kung sa imo i-request?
3: Dato, nata remix diha nga ulala.
2: Ha?
3: Ulala
2: yung lagi ng tayo. Ah, ulala? Mura, sa ito nga ulala, gali imong gikuan lay. Mura, katong bago ito, no? Wala pa ko ka-download.
3: Katong digiligi, wala kay digiligi.
2: Ha?
3: Katong digiligi, wala po ka.
2: Wala. Wala sa akong playlist. Ako i-download na imong ulala ron. Don't worry. Basta ikaw, mahadlo ko.
3: Ay, ugwang. Kapo na lang digi-digi. Hindi, garota. I-download.
2: Ah, si digi-digi.
3: Oo.
2: Okay, okay. Sige, wala problema.
3: Oh, mapakalanakas lang ko sa ako mga suod ng higala nga sina John Mark Manisan. Kang Maruji Biasa o kang Iska ngay Chabi. So, sa akong mga friends sa air, like ano, MG Labnitis Tabosares. Diyan na Tabosares, Raymond Tagalogon, Remark Tagalogon Tabosares, Almira Ruiz, Dinisil Ruiz. Yan ulit lumating, MJ Capio, Putabato, Inting Capio, Palcachera, Tiguma. Kang Lovely Girl, Lovely Joy, Mr. Candia, Isa Maghanoy, Katarina Bibig. Kang Aldrin Ondong, Brian Ondong, Maureen Duran, Nate Dimayo, diyan sa May Bayog. James Castagna, Jamil de la Serna, Joshua Pasagi, Jobert Olibo, Sisa Valencia. Kang Lover Boy, Uban Sayang Paris, Giselle Mata, Matigaga Bartal, JJ Bacal, Kang Jolibet Bonsalaw. Kang Rian Jid Palalon at Magsesay ni Samis Oriental. May auto ni Maria Friend, o Kang Lati Balindres, Kang Ramila Pinoso, Kang Mayan Romanuel. Kang Jerome Pagalan, John D. Olapia, o Kang Joala Castillion, Tarati Maika Andres. O sa mga talagang pabili tagayon at pagalaran pamilya, ang nagpakalanrakas gika ni Aljo na mukha't katalo ka din isang may puro orchid. Sa Batis Street, Barangay Santa Maria, Pagalian City, Zip Code No. 716 sa Buanga Peninsula, which United Mindanao, Philippines. Salamat din na gano'n tayo!
2: Ay, ginoon ko kumpleto, sure, tama eh! Okay, mo na nilay! Okay, salamat kayo, thank you kayo, we have another caller on the line. Hello, good afternoon.
4: Hello, ate.
2: Ay, ang lalaki, gagwapa. Yes, dear, kumusta naman ka? Uy, I miss you.
4: Ito naman katuig, inday nga wala ka, katingog day.
2: Ha, mali po na ako sa katuig, wala akong katingog. Ay, gahapon na mo, yan kung wala na katingog.
4: Kaya ka
2: na, ikan
4: po sa China,
2: dahil udok mo na ulit. Amo na, siya mo ikaw mo yung sa katuig, wala ka na ko nadungga. Yes, as usual, guwapa na gihapon, liwat ni mo.
4: Na ako ihatak ni mo, day.
2: Ay! Unsa naman na? Unsa naman po?
4: Duhara ka number, day.
2: Hello, duha ka number. Agoy, na, dinhi naman dyan ron. Ganahan ko. Unsa man na nambi, Rabi?
4: Pero unsa ni katuig, day? Ang mindi na ni, day.
2: Unsa man na?
4: 298
2: day. 298
4: on 214.
2: 214.
4: Oh, dayana sa video kihan na kay mo play ng kantahan.
2: Ah, biro ko sa una lang tabang mga langit. Oh, de ba?
4: Dayon. Pa shout out ko ni Aldo na mukat siya tay katong gisundan na koran day.
2: Guwapa man to siya.
4: Sa tanang naminaw sa Radyo Bangting o din sa Bell FM kay nagganog-ganog ka, nagbanda-banda.
2: Uy, pinahan ko!
4: Inday, yarota.
2: Agoy, thank you, gagayo.
4: Okay. Nakita ka sa Facebook, day. Kanang nagtindog ka, day. Mura nag-side view, mura pa inong kasama na kami yan, day. Lagi ko lang nagpabahas sa mga kami yan,
2: day. Ayaw, bin!
4: Lagi, day. Mura ko siya, day. Katong girequest ako, day. Katong girequest si Aldo na mong cut-cut, day.
2: Nanako, Anto. Katong digi-digi.
4: Oh, basta mo. Basta magdiyong na bitaw ka, day. Ang mga bangko, padapling ito nanday. Kaya kasi na ko, day.
2: Oh, and fairness. Kinahala, magpadapling yun ang mga bangko or else. Bantay lang.
4: Oh, day. Ayaw kalim dito, day. Maintain natin ko sa katuhig, day.
2: Oh, yes, dear. O sa katuhig, anak, normal.
4: Salamat na kayo, day. Kaya po ko'y buhat. Magtali pa ko, day.
2: Okay. Salamat kayo sa magtawag lang, ging, my dear.
4: Oh, salamat kayo, day.
2: Alright, thank you. Love you. Alright, thank you, kayo. Yes, there you have. Balos ito mga naminaw din na karoin. What to see ya, mga guwapa. And of course, another set of caller. Ginoko, ginagsang, gibaha kong go-caller karong buntaga. Hello, good morning. Good afternoon, Adi Ay. Hello, ha?
5: Hello, Inday. Mayong mag-to, Inday.
2: Yes, maing good to. Kisa ni, Noy. Ikaw ni Noy?
5: Yes, Inday. Ako
2: na Inday. Okay, sige, Noy. Unsa may ato ikadal, unsa may ako ikadalin sa kong gwapo nga caller, B?
5: Magpalabiyog lang ko, Inday.
2: Okay, sige. Go ahead, simo palabiyog, Noy. Kay nanganal na diri.
5: Nanganal mo, Inday. Mayong
2: magto
5: ni mo. I love you.
2: I love you too. Ah, kalami.
5: Dayon, sa ako pa rin, especially pa rin, Inday. Si Gisa Valencia. O ni Aljan Hukat-Kat. O ni Medi Mayo. O all members na lang sa Kingam Dino Park. O sa request ko yung day.
2: Okay, unsa man imo'y requesting?
5: Lobat na ba?
2: Okay. Request kang lobat na ba?
5: Kanalang Inday. Salamat ka, Inday. Love you.
2: Okay, love you to dong. Salamat ka, ayo. There you have. Si Nonoy, nag-request, lubat na ba? Time sa, ato ang i-check na iyang lubat na ba? Lubat na ba? Sige, go. Walay problema, Noy. Salamat kayo, Noy. Anyway, alas sa Dossie na, alas sa ito mga namino din na karoon. Yes, alas sa Dossie na mga higala. Ato sa i-check kung na-download na ba itong ako. Actually, na-download na. Ako na lang liion ko nga naana ba diri sa ato ang librong bunguton gino ko tabang mga lagi to sa una lang igun ani di ay ni ato liion ko naana ba to tong librong bunguton kanto kato digi digi o katong ulala sige ato ning ikuan ato ning ipasod mas maayo maginang masod kay madigi digi na madidayon uy gino ko tabang mga lagi to sa una lang. Alas a Dossie! Tresi na! Okay. Yes, anyway, at times sa murag di man mao ako ang napislit. Kinahanglan pislito, magyud kayo yun siya kuno kay kuan para magdigidigid dread. Agoy, tabang mga lagi ito sa online.

0: Market.
1: Yes, alas 12:14 na. Dinirgya pa sa itong pagpareguban ang kalanrakas. Kao ba si Inday Karutay?

0: www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Conscious School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
3: Lanong ganahan magkay ka sa kape?
2: Sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o may ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, mura magluya na ka?
2: Magluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Eh, para dili, ako ma'am, niangay dito ma'am kay ang Celebrity Soap manggod, bili siya hampo sa imong skin ba. Smooth lang siya ma'am. Well, sa ubang sabon ka, pag i-rub ni mo siya, na something na manuot-suot na muso, mga halang or half dose, ana. Pero ka na siya ma'am, natural lang siya ma'am, bisag i-kiss-kiss pa niyo mo sa nabakara man akong gamit. Di wala agad siya i-reaction sa panit.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Tell me who's the man, o kang station sa tanan. Ising it mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, dahil na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanarawan ko, Andong, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
3: Ikapila man mo sa imnon?
4: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
4: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawan ko na kuantan sa kong sa kuan o, jabiti. Hmm. Kani, o, oh, o. Oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na hantod garon eh parang way problema
3: haplas nagagamit ko haplas sa nay
4: haplas niya haplas sa Paragis nagamit ko susi madagsaan
3: tagaasa
4: tan upper limatok
3: unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon
4: kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis kay ako na ulian jud ko
2: mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kapoy na, sige galimot. Pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Ang

0: Virginia.
1: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay, at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak. Diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
5: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa samasamang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.

ginuo ko sa ako nilang gikapoy na kong sayo ni Yes, alas 12:54 na. Dinirig pa sa toga pagkaniguban, kini Angkan and Rakas. Kaoban si Inday, ganyan tayo. And of course, oras na para mabay-bay tayo sa toga programa. Catch me again tomorrow morning. Naghihapon ta, alas 11 sa buntag. Taman ala una, ang takna sa hapon. Dinirig sa 106.3 Bell FM and Simulcast with DXBZ Radio. Magdig! Thank you guys, see you again. Bye. Bye-bye. Babu.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, ala una sa hapon.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabagting og kabulkada, maayong hapon kaninyong tanan ania ng BBC Daklit Balita ala una. I-confirmar ni Deputy Commissioner for Enforcement Group Nolasco Noli Bafan ang usa sa mga armas nga gigamit sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University gi-issue gikan sa Bureau of Customs kon BOC. Dugang pa nga ang Glock firearm gi-issue sa BOC samtang ang usa pa ka armas personal firearm sa amahan sa suspect base sa beripikasyon og sertifikasyon sa PNP Firearms and Explosives Office. Inyo nabati ang daklit balita launa. Ako si Bagding Baindino Webe, Cyril Uniot Lirazon, daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang 106.3

0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
3: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og said liniment oil.
2: Basta mayag mabatalon kung balik, ana, ha?
3: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
2: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung padulong sa BJK. Aray! Sakit no more!
3: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: Ang sarap!

0: Virginia.
1: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsableng pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop na mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas. 106.

0: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pod, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. 106.5.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang... Nakakaginawa,
0: ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: 106.3. Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap.

August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: 6.BBC.lit.lit Balitan.
7: Kabagting o kabalkada mayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas tres. Gipadayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang estudyanteng nalambigit sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University o sa mga top of the class o walay kasaysayan sa pagpangbuli. Matod ni Rimulya sa press briefing kaganiyang buntag, nasusihon pa sa mga otoridad ang posibleng hinungdan sama sa depresyon sa estudyante, lakip ang impluensya sa online games sama sa Roblox. Inyo nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagding 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Balitan 106.3

0: speaking. This club is closed for
1: 106 points.
2: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga ano ta? Oh, naun sa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
3: Ay, nay, uy, kung saan ang mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
2: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nakbi, wa pa man kita kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
3: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
2: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan ko nimo.
3: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pag yung kunimo. Asa man dito, nay?
2: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas o sing-sing, agihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya o kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsal Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
4: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at Bangsa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
6: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
7: Mio,
8: okay po si Tatay Mio.
7: Opo, pero tunay po pong pangalan ay Romeo.
8: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
7: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
1: 106.5.

0: Tell me who's the man, o kang station sa tanan. Ising di pang higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3 y media.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas doha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dai na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko git tanang kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayman to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya og to inom na ko 3 times idi kape jud ko nga paradis nila dila. Lisa Hiram Pausos, kuan ako 5'7".
2: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.

0: Virginia.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo mas ayang matris.
3: Unti ang mani sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayo manyak ing nang kong gupirahan.
2: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma na tagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
3: Nag-inom ko kaning din panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sige tumar sa kanyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
1: Living Testimonies.
2: Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling!
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsaon sa pag-appeal? Una, pagtipon og 4 katansan or usa ka taklob sa long neck og 2 katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Per DOH FDACFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
8: 106 points.

0: Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
1: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit to rawan eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pwede na lawas. Magrapag yung atong mga kulay yun.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ana
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. 106 points.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I am number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because the Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 4.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC .lit balita.
4: Tabag ni kabalgada ani ana ang BBC .lit balita alas 4. Gidumala sa Department of Trade and Industry sa Zamboanga City Office ang Sustainability Practices and Reporting Kit Conspar Training alas sa mga micro, small and medium enterprises sa nasangpit ng syudad. Nitambong sa nasangpit ng pagbansay ang mga MSMEs gikan sa nagkalain-laing sektora kundi gihatagan og pagklaro sa aktibidad ang kamahinungdanon sa pag-integrate og social, environmental og ekonomikong konsiderasyon sa operasyon sa ilahang negosyo. Nakip sa mga topikong ilang gituki labot sa Global Reporting Initiative, Introduction sa Spark Template o gayon man na pagpunting sa economic, environmental and social hotspots nga mamahimo makaapikto sa sustainability o performance sa ilahang negosyo o ipailalom ang mga partisipante sa 3-year data analysis workshop. BBC Daklit Balita alas 4, Bagting ni Sheriff Florence sa FEMA maayong hapon.
5: BBC Daklit Balita.
6: 6 points. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
7: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Ang

0: SM Living Testimonies.
1: Taas ang sugar mao nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
2: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustine. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
2: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas lagi itong bato.
0: Living Testimonies.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, mga 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 106.6.
1: Check this out.
2: What about check?
1: Brand new track from Bell.

0: ang ipasok sa pusong umiibig.
1: Talaga?

0: 106.7
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugus ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Seth Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Seth Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
1: Living Testimonies.
0: 6 points.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao! Welcome po sa 5pm edition ng PCSO Lottery Draw this rainy Wednesday, August 19, 2026. Habang nakakaranas ng matinding pag-ulan ang maraming bahagi ng bansa, dalangin po namin ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Kaya naman, payo namin sa inyo, sumunod po tayo sa advisories ng ating lokal na pamahalaan para sa inyong kaayusan at kaligtasan. Dito naman sa PCSO, tuloy ang buhos ng papremyo. At ngayon sa ating 5pm draw, muli tayong uulanin ng swerte at panalo dala ng 2D Lotto and 3D Lotto. Live nating bobolahin ang winning numbers at napapanood tayo sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channels on Facebook and on YouTube. Pero syempre, may ilang paalala po kami sa ating game players. Always play within your means and always remember that all PCSO games are strictly for players aged 18 years old and above only. Now let's keep the good vibes rolling! Join us in welcoming our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang hapon po sa inyo. And assisting us in the conduct of our draws today is our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Upang masigurong pantay-pantay ang tsansang manalo ng lahat ng Lotto players, isinasagawa tuwing umaga ang pre-draw activity. Narito po ang mga naging kaganapan.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Mga kalaro, the wait is over. Ready na ang papremyo, kaya dapat ready na kayong manalo. Tara na, let's play Lotto!

0: 2D Lotto fans, narito na ang papremyo ng 2 numbers ninyo. Sa halagang 10 piso, pwedeng manalo ng 4,000 pesos kung nagmatch sa 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang naghihintay na panalo. Sa lahat ng Lotto winners, within 1 year pwedeng mag-claim ng premyo. At nakapili na ng numero para sa 2D Lotto draw. For the first number, we have 12. And the second number is 31. Again, our 2D Lotto winning numbers for the 5 PM draw is 12 and 31 in exact order. Para sa inyo na kaya ang exciting prizes from the lucky 3 numbers, malalaman natin yan sa aming pagbabalik.
1: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa Lotto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DSS.

0: 106.5 FM.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Sad Celebrity Beauty Soap.
4: Sad Celebrity Beauty Soap.
5: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
6: Okay ma'am, oy, nagulak kay ko na nagligot-ligot ya may iba. Iba ang Kojic soap ma'am nga Celebrity kay paggamit lang ako isa-isa lang nakuha gay tong nagadagmay nga katong sunog gani nga pino o dili hapdos.
4: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Sad Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka.

0: 106.2 FM.
1: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
2: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Laba Oriental.
3: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
2: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
3: Sa may ibati mo, sakit imong hawak, ana?
2: Sakit akong hawak, tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas, gyud.
3: Ano pa, murag magpangita na ka?
2: Magpangita, gyud akong lawas, aning Paragis Bilabila, kaya parte yung nindota, 100% gyud sa akong ibati, gyud, wala gito siya.
3: So karon gimintin na lang nimo?
2: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud ko Paragis, kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
1: Dusa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee og Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
0: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
0: 106.2

0: 106.3.
1: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw? O galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new
3: Pensione de Eliana.
2: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospital at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pang kalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan.

0: 106.0. Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 6 y media.
4: Andian na ang pinakabag-ong klase sa kape nga gisiguro ang saktong timplada, makahatag o gaayuhan sa kalawasan. Mao kini ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Makahatag o usa ka tasa nga lami nga way sama. Kinutaw nga pag-amping sa kalawasan nga makigbatok sa balatian. Paragis Bilabila Herbal Coffee. Puno sa mga sangkap sa herbal nga tinuod nga makatabang gi-studyohan na pamatud-an. Basta kaping klaro, dinhi na kita sa sigurado. Lamian na, makatabang pa. Paragis Bilabila Herbal Coffee. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa. Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
5: Pwede ko Paragis Bilabila kay nakatilaw sa ako kisoon. Yung siya nga alindot ko kayo. Pwede ko Bilabila o sa kabax muna.
4: Makalagsik kini. Makapapaskog kini.
5: Then after o sa kabax, paminaw sa paglawas, may yung mga panghihi. Kung may batiyon ko, sa lahat mga coffee, sa lahat mga batiyon, buto-buto na dubdub sa lahat ng coffee. Pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel gina ko, ana, wala nang buto-buto sa dubdub. Mga gina ko na bantay sa Bilabila. Maayog yun kapi ha. Royal Custodio ang Panoigon, 51 anyos.
4: Paragis Bilabila Coffee. Dili na ka, mag-agwanta pa.
6: Manarap, my love. Mungutama ko ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
7: Dili.
6: Puslan ng way nagmahal, may pamatay.
8: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
6: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ning tanan.
9: Paidigo. No. Banda.
6: Bati asa ni mo na umuhilak. May oy, masaktang sa tadi mo.
9: Isamot ka bati mo na umuhilak. Gamihilak ka ba jigaw?
6: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo!
6: Silan ko!
10: Imo na ko check ko. Pero, pagkasliyon ako. Gato na agwit ka.
6: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
10: Bunso!
6: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
11: Tinood ba ang imong gisulti, Jeko?
6: O Takla, maunay tinood. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
11: Jeko,

0: bot og bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot og bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron. Daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati man good sir, ako menstruation dili normal, din nagdik atong kuan mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman na ako menstruation nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang dili na gani siya sir, sakit ito sa adlaw. Namugod gyud ginatik na for the baby kog ba murag makapool gani kay maghila ba kutukuto na kay mga dagko kayo murag luwas kay inon. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw.

0: niya pag kutkutun ganun kay magtubig. Inaplas na lang. Pag aplas na ko atos, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Si Mera Flor Manaytay sa Gabuston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: May galandiya na sa inyo higalas kangina Ray Arellano o ba ni Lloyd Gabiana. Okay, shout out time na dito maglangan. Shout out nga doon nila ni Fritzy Avilaria sa Sandroki Macrohon Southern Lady, si Josephine Manggumat, Christine Lara, Jacqueline Mangalo diha sa Tangkaan, Padre Burgos, gikan sa atong Bisay Founder Bangang sa ilong wala ko rin nga to writer director OG Kumpok Rakasa. Unya na shout out gihapon diha ni Julie Arlan Malili, pinangga na tong manager si Nilo Tadio, si Marilyn Kumpok, Larsley Ann Gomez, Mr. and Mrs. Hudito, and Flora Samong, Iko Tyrus, Pahakakpa, Henry Yaon, Matias Ray Humbuda, o yung man ni Ray Alfred Lino, gikan nga po ni Bisay, pangod sa ilong walay, kundi nga to writer, director, OG Kumpok Rakasa. Okay, laing shout out. Shout out ganito ni Joel Abadiano, San Pedro Ono Basak, Parno Cebu City, si Jose Briones, Ruel Briones, Villa Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay, mga ikala, di tamaklahan. Niya, ito na yung minumduan ng nangangi. Nga sanggo sa langit ang kalipay ni Don Arturo, sila yung nasaira niya nga dakong buhiyang niyang nilayla, si Maria Picat. Kunya dito sa panimay ni Lalat, nahuman na lang siya o panihapon pero wapag yun mumata ang malditong sibugay. Samtang atong bida nga si Jigo, giharanahan niya ang iyang mahal o pinangga nga si Takla. Balik nila ni Don Arturo o Maria Picat, ingon nini ang naitabo niya na nalang sumpani nga itong sugilanon, bunbun o bibingka.
1: Oh, Arturo. Ni Ana.
2: Maria Picat. Gusto kong masayod ka. Nga ang gugma mo, kalibutan ko.
1: O gusto kong masayod ka, Arturo. Nga ang gugma mo, kalampusan ko.

0: dragon atas kusina, Jian, ha? Atong palugaran tong duha?
1: Ati taklaop, Kuya Chico.
0: Di ba gusto man kaya magkadayon ang duha?
1: O, oh, Kuya Nanoy.
0: Ako po.
1: Pansa naman sa ato duhaon, Kuya Nanoy.
0: Eh? Duha?
1: Mag-play ta. Ano lang ako, Jian?
0: Kadiyot, ha? Maghuna-huna sa ikaw.
1: Ay, huna-huna tayo.
0: Austo!
1: Ang sama na ito, duwaon?
0: Kini amatas kusina, duwa tagtaon kaon!

0: Laho sana ang bote mong isulti, Diego. Ang bote mo, oy, Diego. Sige mo lang kag Matawag na ko, oy. Di makamusulti. Masugot na rin ba akong tadayon ko?
1: Date niya ta?
0: Date? Asa man ta?
1: Ugma ba? Gusto kong manuroy ta. Unya, tanaw ta og sine.
0: Sine?
1: Nindot man ang salida.
0: Onsa man?
1: Ibuhatan og salida ang drama nga Lovers in Plaza. Aduna ba'y forever?
0: Sige, ganahan ko, Ana.
1: Ah, yes!
0: Onya, dili ka manguot na ko dito sa sinihan.
1: Dili, uy.
0: Onya, di ka mo kiss.
1: Dili, son.
0: Ay, di na lang kumuuban ni mo sinihan, uy.
1: Ay, nga naman.
0: Wa may lami. Way kuot-kuot, way kiss-kiss.
1: Uy, unsa, unsa, dili, uy, uy. Kusukay ko manguot, uy. Ulis-ulis, manggali ko.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mong kasinatian sir?
5: Patinood lang yon, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito Tagum. Kada adlaw gyud na sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan, akong tiil kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyahe mati ito Tagum. Pag uli na ko sa balay, mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila, tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok si Makeup Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
6: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun, buspanto siya karon, may nakayo.
7: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
6: 11.7.
7: Karon?
6: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na ang result.
7: Aning baba na
6: yun? Baba na. Gikan mong kudiha.
7: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
6: Ang akong ikasulti, sa kadtong nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
7: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
6: Evangeline Cañete.
7: Simong
6: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
8: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako ipulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang na ang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding at to sa diyan nag-spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala, din mo kalit na pulukan, ginagmay ra ba, din napulbaan ako. So nitry ko. Karon pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
9: So nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibig
8: tibos. Yes, yeah, oh yeah, yes, maayo jud ang kuan Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
10: Joke, joke, joke!
1: Ikaw ha? Joker kayo ka?
10: Pero ang tinuod, doon ako'y kondisyon, Jeko.
1: Unsa man?
10: Gusto unta na kong iuban si Gian. Nahibaw ka gid nga, diligin ako ibuwag si Gian sa akong mga lakaw.
1: Way, problema! Kumbati! Uban man sa nakusbay nunoy.
10: Oh, mayoy noon!

0: ang turning mga orasa. O apagyapon kong kinuka. Habi ni mo naglumpayat ang akong dugan. Malipayon kay kong kauban ka, Maria Picat. May Delilah.
1: Managsama ang atong gibati, Arturo. May Samson.
0: Oh, ngimingaw ko ining pagbatiha. Imagine, pila ka tuig ang nanglabay, pila ka tuig ang nausig, pila ka tuig tang nagantos, aron mahatagag katumanan ang atong duha kagugma.
1: Arturo,
0: karon mituo na yun ko na doon ay yun ay forever.
1: Bisan pa og daghang mibapag og misupak sa atong duha kagugma, apan nasumpayan og napadayon gyud nato ang atong duha kapagbati.
0: Tinuod gyud ang panultihon matod pang tiban nga kapugngan pay baha nung kaan matuod nga gugma.

0: Good morning, Kuya Chico. Kuya Noy.
1: Good morning. Oh, lingko na mo dyan, takla.
2: Ah, tangka na mo dyan. Taas kayong lamisa.
3: Thank you.
0: Wow! Dami kayong mga food!
1: Pre, unata ha? Unata mga on. Pasalamat sa grasya nga gihatag sa kaitasan. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.

0: Oi, Bogart. Bogart, doi.
1: Bogart, ba.
0: Tik mai tag pik pik ai. Kini ai.
2: Aku gidapog mong kunin mo. Sumunin.
0: Giliptan man ganin akong imong itlog. Huwag mong yun ganit ka makamata. Mong gidapog na lang taka.
2: Pero mong manapog maga.
0: Udto na, oy. Grabe kay kang nakatog. Huwag ganin ka man hapon gabi eh.
2: Pero tinagin gutuman ikaw lahat.
0: Baliha, oy. Magigit kag adik,
2: Bogart. Maragi ko kauto to, mas ka gutom.
0: Ha?
2: Lagi gutom kayo.
0: Mo gani.
2: Gutom yung diyan.
0: Maragi kag adik, Bogart. Uy.
2: Ha?
0: Ngayon igbaba sa tama, perting toga. Unya, inig mata, perting gutoma.
2: Uy, nausa ka nilat. Patak ka lagi pasigan. Pwah!
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, gana dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawang ko andong, kanira yun akong jabiti.
4: Mm.
5: Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
4: Ikapila man mo sa imnon?
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa yun ang imong ibati sa una na, nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
5: Dili ko kalakaw, oy. Tanarawang ko na ko andong sa kuan o, jabiti. Kani o, pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na hantod garon eh parang way problema
4: haplas nagagamit ka haplas sa nay
5: haplas niya haplas sa Paragis nagamit ko Susima Dagsaan
4: taga asa
5: takan upper limatok
4: unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon
5: kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis kay ako na ulian jud ko
3: mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: sa isunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matuwag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bun-bun og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang sobrang pagkaon sa mga parat o mga pagkaon na taas sa kolesterol sama sa mga pagkaong babad sa mantika, makahatag o pagkaalaot sa ato ang nerve ending sa lawas, ilabi na sa atong mga tiil. Gikinahanglan gayod nga aduna kitay pagbalanse sa atong mga ginakaon, ilabi na ang pagpili sa mga gulay o mga prutas nga puno sa sustansya. Apan usahay, ang katiguangon nato mamahimong usa ka factor aron kita makasinati o lain-laing mga balatian. Susama ni Tatay Rico Palma nga nakasinati sa paghubag-hubag sa iyang tiil. Atong paminawon og unsay natabang sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Dagang ko gibati sa akong lawas. Nagpasalamat ko sa Paragis Bilabila kay dakog tabang sa kuha. So kada tong 2021 hanto karon ligon akong panglawas og dako ko pasalamat sa inyong mga product. Usahay kaniya akong tiil na hubag-hubag ug usahay sa akong gamay sa heart. Nakatabag siya sa akong panglawas kay kung wala ning Bilabila dili ko mabatan-on sa akong paglantaw. Hantog karon kuminti nako kay kung wala ning Paragis Bilabila di sa dang akong lawas kay maura niya nakatambal kay nagkuhan ko sa bantambal di man mahuyan sa akong lawas. Kinira nakatabag sa kuha. Aray ko palma liberty.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Plus Capsule sunop sa mga makatabang nga mga ingredients nga labaw nga atong gikinahanglan. Ilabi na ang Paragis nga sagbot nga nagaangkon og mga sangkap nga makatabang sa mas maayong panglawas. Sama ni Tatay Rico Palma nga nakasinati og hubag-hubag sa tiil nga matud pa niya apil pa ang maayong ginhawa nga pati ang iyang problema sa kasing-kasing nga tabangan. Maayo gayud nga atong batasanon ang pagtumar kanunay sa kapsula nga Paragis. Paragis Bilabila Herbal Plus Capsule. Batid, tinuod og napamatud-an. Tinuod gayod nga dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul og panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Tambal usab kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang og bilabila sa gapas, ug isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usab kini sa mga dunay kuto. Butangi og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo ug makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod gisagulan kini og daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa. 106.3
6: Oras, alas 7.
7: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
8: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
9: R-I-S-E,
8: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan,
10: nationwide. Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagal ang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
11: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
12: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Yes, napapakinggan buong Pilipinas na, mga kaibigan. Teka, hindi lang po sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo na po, mga kaibigan. Masabi yung iba, yabang naman ni Kuya Boy. Bakit naman sasabihin mo, Kuya Boy, na buong mundo na? Paano mo nasabi naman niya? Napaka, ano mo naman, Kuya Boy, napaka OA mo naman. Hindi po kasi yung ano natin, yung ating programa, napapakinggan po saan mang dako ng mundo po kayo naroroon. Kaya po ganun. Teka lang, pag-uusapan natin yan dahil baka sabihin niya, ay yabang naman ni Kuya Boy. Yabang naman ito. Teka lang, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, may hope po.
0: Yes, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Irma po ito.
0: Irma.
1: Ito po sa Dumaguete.
0: Sa Dumaguete, okay. Nanay Irma ng Dumaguete. Oh. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Irma?
1: Ako ay tito po.
0: Ilan po?
1: 42 na po.
0: 42. Okay, umiinom na po ng rice coffee?
1: Oh, nakainom na po.
0: Okay, at ano naman po yung naitulong sa inyo ng pagiinom po ng ating rice coffee, Nanay Irma ng Dumaguete?
1: Maganda po pag ano, pag mainom mo yung ano, maganda po yung pakiramdam niyo.
0: Maganda yung pakiramdam. Tapos yung inyo po namang pagiinom ng ating rice coffee, ilang beses sa isang araw?
1: Minsan po ng dalawang beses dahil ano, walang minsan maubusan dahil walang pambili.
0: Naubusan, walang pambili. Opo, may mga pagkakataon po na nauubusan at wala tayong pambili kung minsan talagang ganun po, pero sana ano po, sana ay ano natin, kumbaga nagagawa natin ang paraan, kasi unang-una po dapat po tuloy-tuloy yung ating po namang pagiinom ng ating rice coffee, kahit po ilan nga, basta meron tayong iniinom sa araw-araw, mas maigi po yun, kasi siya po yung nagsusupply ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. At the same time, cleanser po siya. Remember, kahit po tawag dito, kahit po nagkukulang-kulang tayo sa pera, kumakain pa rin tayo tatlong beses sa isang araw, di po ba? So, ibig sabihin, kahit po nagkukulang-kulang tayo sa pera, naglalagay pa rin tayo ng basura sa loob po ng ating katawan. Kasi yung ating pagkain nga, kapag yan po ay nasipsip na po ng katawan, yung nutrisyon dyan, nagiging basura na yan na kailangan po nating mailabas. Ang problema, pag wala tayong rice coffee, dahil sabi nga natin, medyo kulang yung budget natin, nai-stack yung dapat na mailabas ng ating rice coffee dahil po doon sa ano. Nai-stack yung basura na yon. Pag na-stack yung basura na yon, pagmumula na naman yon ng iba't ibang uri ng karamdaman, kasi nagiging lason yon. Kung yan po ay mai-stack po sa loob ng ating katawan, nagiging lason po yon. So kailangan may rice coffee pa rin tayo kahit po pa isa-isa. Basta ang importante po, meron tayong iniinom na rice coffee araw-araw. Pero ang pinaka-the best, dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw or higit pa.
1: Ganun po ba?
0: Yes po, Nanay. Diba?
1: Ay, salamat kayo, Kuya.
0: Yes po, at sana po ay maipagpatuloy po natin yung pagiinom po ng ating rice coffee. Yun nga sabi ko, dapat po araw-araw tayong umiinom po nito.
1: Araw-araw.
0: Yes, opo, okay. Dapat.
1: Salamat kayo.
0: Thank you very much. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee sa Dumaguete?
1: Dito po sa mga pharmacy po.
0: Sa mga pharmacy, apo. Hindi naman po nauubusan dyan.
1: Hindi man po.
0: Hindi naman.
1: Mas malamit namin dahil magsakay ka pa ng tricycle.
0: Malayo.
1: Sobrang layo pa dahil nandito kami sa medyo bukid-bukid po.
0: Okay po. Sige po. Basta po, Nanay, ha. Dapat po tuloy-tuloy at araw-araw po yung pagiinom po natin ng ating rice coffee. Okay po?
1: Okay po. Salamat po.
0: Maraming salamat po, Nanay Irma. At mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Sige. Salamat po. Okay po.
0: Balikan natin yung pinag-uusapan natin dahil yabang naman ni Kuya Boy. Sabi ni Kuya Boy, worldwide. Kahit saan man, dako po kayo ng mundo. Kasi po naka-internet, syempre, yung mga may internet po sa bahay, saan man dako po ng mundo, pwede pong makarinig ng ating po namang programa. Yan po yung sinasabi ko. Ano po, ha? Kasi via live streaming po, syempre, napapakinggan po tayo saan man dako po kayo ng mundo naroroon. Kaya pwede rin po ninyo itong isend sa inyo po naman mga kamag-anak na nasa ibang bansa na meron din po mga iniinang karamdaman. Pwede po ninyong isend. Basta po mag-friend request lang po muna kayo sa atin po namang Facebook account, Rice Brand. O para kahit po papano ay marinig po ninyo kahit po hindi sa radyo, kahit po sa internet lang, sa inyo po namang Facebook account, marinig po ninyo ang ating po namang programa. At doon, syempre, pwede nyo ma-send sa inyo po namang mga kaibigan, kakilala sa ibang lugar sa buong mundo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Oh, magandang kalusugan po. Hello, boy.
0: Yes po, sino po sila?
2: Lito Tinampay po.
0: Si ano pong pangalan?
2: Lito Tinampay.
0: Lito, Tatay Lito, ilang taon na po at taga saan po kayo, Tatay Lito?
2: 67 years old, taga San Jose Bayag, Zamboanga del Sur.
0: San Jose, Zamboanga del Sur. Okay po. Ilang taon na po, 67?
2: 67.
0: Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay Lito?
2: Oh, noon, nakadalawang sa silang po kasi nuna ko ang misis ko kasi may karamdaman sa katawan niya.
0: Opo. Pwede naman po kayong magsabay, Tatay?
2: Pwede kasi wala nang stock sa Mulabe.
0: Mulabe?
2: Sa RX, siguro, hindi na inilibiran.
0: Hindi na na-deliveran yung Mulabe?
2: Ano po?
0: Hindi na po na-deliveran yung Mulabe. Saan po yung Mulabe? Zamboanga del Sur?
2: Opo.
0: Mulabe, Zamboanga del Sur. Okay. Sa RX Cure, wala na pong rice coffee hanggang ngayon?
2: Wala na po.
0: Ah, okay po. Sige po, noted po ito, Tatay.
2: Kaya boy.
0: Yes po.
2: Sa isang pharmacy, sa Salog Pharmacy, meron po isang box na lang ang naiwan.
0: Sa Mulabe din po yan?
2: O, sa Mulabe, isang box lang. Hindi ko binili kasi kulang sa, hindi sapat sa ilangan namin. Ilangan ako ng 10 boxes.
0: Ah, okay po.
2: Ang problema kay hindi ko makausap yung delivery.
0: Okay.
2: Nag-text ako sa kanya, hindi ako sinagot, ano kaya ang dahilan.
0: Opo, sige po, Tatay, hayaan po ninyo at ako po yung magpa-follow up na malagyan na po dyan sa inyo sa Mulabe, Zamboanga del Sur, para maipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Sige po, ako pong bahala. Papaabot ko po ito, concern po ninyo para kahit po papano ay makapagpatuloy po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee, Tatay.
2: Opo.
0: Ipa-follow up ko po, kukulitin ko po.
2: Nakausap ko kahapon ang may-ari sa pharmacia, sa loob pharmacy.
0: Uh-huh.
2: Hindi sila nagpundo ng marami kasi kasi hindi ano po? Pero hindi bahalin ba yung anak sa Bisaya pa?
0: Oo.
2: Kung saan na sa Tagalog, ay? Ano? Hindi mahalin? Oh.
0: Ah, hindi ma... kumbaga, ano pong sabi ng ano? Hindi sila nag-order ng madami kasi konti pa lang yung bumibili.
2: Kasi nilipa ko no kilala sa ibang tao.
0: Ah, hindi pa kilala.
2: Ako lang daw naghanap sa produkto diyon na 25 in 1.
0: Tsaka 25 in 1 yung hinahanap po ninyo?
2: Oh, hinahanap po 25 in 1.
0: Aha.
2: 10 boxes ang kailangan, 10 boxes ang kailangan ko. Grabihan ko siya kapo na kunin ko ang pera na 2,400 sa ibang pharmacy sa RX Pure. Kaya nagpundo ako.
0: Mm-hmm.
2: Para sa 10 boxes.
0: Nang 25 in 1 po yan, tatay dito. 25 in 1 po yung sinasabi po ninyo, hindi po yung 14 in 1 plus 1.
2: Oh, 25 in 1 ang sinabi ko sa kanya.
0: 25 in 1, okay.
2: Sabi
0: po
2: niya, kunin mo ang pira at ibigay mo sa amin.
0: Mm-hmm.
2: Parang sigurado daw.
0: Uh-huh.
2: So, nakuha ko ng pira, hindi pa ako nakabalik sa Mulabe sa Lugbali, sa Lug Pharmacy.
0: Okay.
2: Kasi busy pa.
0: Okay. So, doon po sa Mulabe, meron pa pong isa doon na butika. Ano pong butika yon sa Mulabe?
2: Sa Lugbali, sa Lug Pharmacy at RX Pure. Ang RX Pure hindi na inatiran sa delivery kasi anong kasunduan nila. Hindi sila nagka-ano.
0: Sa Lug Pharmacy. Sa Lug Pharmacy po?
2: Sa Lug Pharmacy.
0: Sa Lug Pharmacy.
2: Malapit sa Rodrigo Pharmacy.
0: Okay. Sige po, tatay. Sige po, at ayaan po ninyo, at papaabot ko po ito sa ating po naman mga deliveries. And one of these days, tatay, tawagan niyo po akong muli kapag talagang wala pa, or if ever na meron na, basta po, tatay, sabihan niyo po ako.
2: Paano naman, Kuya Boy, kung tawagan mo na mag-deliver sila kapag hindi sumang-ayon ang may-ari sa pharmacy?
0: Aha.
2: Kung kumuha lang sila ng 10 o ano, 5 ba, 5 boxes, hindi sapat. Kailangan ang gusto
0: marami
2: ko tuloy-tuloy na pag-inom sa aking meses, marami ang
0: i-deliver
2: sa pharmacia.
0: Uh-huh.
2: Parang tuloy-tuloy kung
0: dapat
2: ubus na ang stock ko, bumili na ko sa kanila.
0: Tatay, wala po ba kayo, di po ba kayo nakakapag-order sa ano? Sa Lazada, sa TikTok, okay. O sa Shopee, opo.
2: May kamahalan, 310 bawat box.
0: Correct, medyo mahal nga naman talaga. Okay po. Sige po, tatay, basta po sasabihan ko po ito sasabihin ko po ito sa kanila para maipaabot po natin yung concern po ninyo. Nang sa gayon makapagtuloy-tuloy si Mrs. ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Sige po, tatay, yaan po ninyo at ipapaabot po natin ito. Sa Sambuanga, sa Pagadian City, malayo po ba kayo?
2: Medyo malayo. Gumastos ng pamasahe, more or less 200 pesos.
0: Balikan na po yun.
2: Ang problema, Kuya Boy, pagdating ko sa Pagadian, mga pharmacy, diyan o doon, o sa ano ba yun?
0: Oo.
2: Pagdating ko, kung mayroon silang stock na isa lang boxes o dalawa na lang, kaya ang pumasahe ko.
0: Tama. 25 in 1 po yan, tatay, yung hinahanap po ninyo.
2: 25 in 1.
0: Okay po. Hindi po yung ating 14 in 1 plus 1. Yung 25 in 1 po talaga.
2: Hindi. 25 in 1.
0: Yung
2: nasabi mo, isang cooler na tumawag sa inyo noong nakaraang gabi, sinabi nyo na yan sa nandoon sa pharmacia sa Pagadian, inilista ko, isulat ko ba? Isulat na ko ba?
0: Apo.
2: Ang ibang hingunan mo.
0: Tama.
2: Upat lang to ka pharmacia.
0: Apo.
2: Meron to sa record mo. Oto nga, nagplano ko nga mo at punta. Pero sayang kayo po, ikabot ko kulang ang kwan sa kanila.
0: Sige po.
2: Yos, Pagadian, Ibahin Pharmacy.
0: Apo.
2: RX Nian Pharmacy, Butika, Easter, South
0: Star Drug. Malapit sa simbahan. Apo.
2: Muna ang kwan, ang imo ang gisulti at ang isang kwan, cooler sa imo.
0: Tama
2: ako po. Ang gilista po. Yung problema kung wanto ko dito, kung ang isang stock kulang po, sayang akong pamasahe.
0: Correct. Tama na naman. Kung kulang yung stock, sayang yung pamasahe. Tama. Pero pwede rin po.
2: Ang gusto ko sa Mulabe kay doon ba malapit sa amin.
0: Malapit ba, lang. Amin duga. Correct. Tama po. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries tungkol po dyan sa Mulabe para madalhan po dyan ng 25-in-1, tatay. 25-in-1.
2: Okay, 25-in-1 ang kailangan ko.
0: Oo, tama. Yan po yung kailangan yung po ni Mrs. Yung
2: una kong tira na ibili sa 10 boxes na 25-in-1.
0: Mm-hmm.
2: Handa na.
0: Handa na, apo. Sige po.
2: Nakuha ko na sa may-ari ng Pan-Re-Excure Pharmacy kahapon pa lang.
0: Apo, tama po. Sige po. Sige po, tatay. Maraming salamat po. Yes po, tatay. Tama po. Maraming salamat. At kayo po ay talagang very ano po na makabili po talaga ng ating rice coffee. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo. Tapos balitaan niyo po ako kung halimbawa po sa mga susunod na araw wala pa talaga, tawagan niyo po ako muli, tatay. Huwag tayong huminto hanggang sa makakuha tayo at makulit natin yung ating po naman mga deliveries.
2: Opo.
0: Okay, tatay.
2: Kagabi.
0: Oo. Uh-huh.
2: Kagabi tawag ko sa iyo dahil naman hindi ako
0: Makapasok.
2: Hindi ako makapasok.
0: Tama kasi, po.
2: Mm-mm. Ano? Busy ang yung linya.
0: Tama po. Tama po dahil sa dami po ng tumatawag. Sige po, tatay, basta yun na lang po ang gagawin natin for now para maipaabot po natin sa ating mga deliveries na sa ngayon ay madalhan po dyan sa inyo.
2: Okay po.
0: Okay po. Maraming salamat po. Tatay Lito, mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat sa tiyaga at sa patuloy pa rin po na paghahanap po ng ating po namang rice coffee. Tatay Lito, huwag kayong magsasawa at huwag kayong mapapagod. Maraming salamat, Tatay Lito. Mabuhay po kayo.
2: Maraming salamat po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Si Tatay Lito ng Zamboanga del Sur na talagang hinahanap-hanap na po yung ating po namang

Tawag na po sa ating punamang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng po ninyo tawagan dito po.

0: May Scovie?
1: Yes po.
0: Matagal na po ba?
1: One year na.
0: Okay po. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay Leonie, para simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Kasi nga po, Kuya Boy, ay dati mayroon akong iniinom na ibang brand ng coffee. Subalit nung sa kakapihit-pihit ko po ng radyo, tamang takot po na napihit ko yung ano yung program ninyo. Kaya, kaya nagsimula po akong uminom ng rice coffee, 14-in-1. Kaya nung marinig ko sa inyo na mayroon palang 25 rice coffee, 25-in-1, sinubukan ko pong uminom yun, Kuya Boy. Nung isang araw po, Kuya Boy, naghanap ko ako doon sa CGP. Doon po ako nakahanap, Kuya Boy. Kaya ang sarap mo pala, Kuya Boy, nung 25-in-1.
0: Yes, tama po. Tama po yan.
1: Alam mo, Kuya Boy, ang sa pag-inom ko ng rice coffee, alam mo, nung nag-bowel movement ako, plus out po ka, ano, Kuya Boy, kaiitim na mga, ano, na dumi.
0: Tama po. Okay lang, Nanay. Naiintindihan mo naman ng ating mga tagapakinig. Sige po. Tapos ano po, Nanay? Gusto ko pong marinig yung kwento po ninyo. Ano ba po yung mga nakita ninyo sa pag-iinom niyo po ng ating 25-in-1? Go ahead po, Nanay.
1: Kaya po, Kuya Boy, ngayon, bibili na naman akong 25-in-1 kasi naramdaman ko po talaga sa aking sarili na yung 25-in-1 ay malakas po ang katawan, Kuya Boy. Tapos yung lahat po ng mga toxin o yung mga basura sa loob ng katawan po ay naipa-plus out po.
0: Tama po yan.
1: Kaya nung, Kuya Boy, nung dumating si Kuya ko kanina dito, sabi ko, bumili ka ng 25-in-1 doon sa CGP bumili kasi nga po umiirom na rin po siya ng 14-in-1. Kaya lang na sabi ko po sa kanya na mas magaling, Kuya, yung ano, 25-in-1.
0: Okay.
1: Kaya ipas siya tayong kanina, Kuya Boy.
0: Actually, halos pareho lang naman po. Depende na lang po sa inyo kung saan kayo hiyang. Yung iba sa ating 14-in-1+1, yung iba naman sa ating 25-in-1. And yung iba naman, kagaya ko po, Nanay, ito, isishare ko lang po ito sa inyo para, Nanay Leonie. Kasi ako, kumbaga, ina-alternate ko yung dalawa. Ganito yung ginagawa ko. Sa umaga, pagkagising, iinuma ako kaagad ng 25-in-1. Yun yung titimplahin ko para malakas na malakas tayo, gising na gising tayo sa buong maghapon. Pag sapit ng tanghali, pagkatapos kong kumain ng tanghali, kung minsan hindi na tayo nakakapagpananghalian, yun lang, yung ating 25-in-1 lang. Titimpla lang tayo nun, okay na yun. Para sa buong maghapon, dyan sa, kasi pagdating ng tanghali, sa hapon, kapag wala akong iniinom na 25-in-1, inaantok ako. Nakakatulog ako sa dami ng trabaho po natin, ng mga ginagawa po natin. Nagsasagot tayo ng mga text ng ating mga kababayan na kumbaga dumadating sa ating bawat programa ng lagpas 200 mga text. Sinasagot po natin yan. So, sa hapon, sa alas 12 at tuwing tanghali, bago tayo magprograma, iinom tayo, magtitimpla tayo ng 25-in-1. Okay? Para sa hapon, gising na gising tayo. Bandang hapon, sa merienda, halimbawa alas 4, alas 5, kahit walang merienda, yun lang titimpla na ako ngayon pag bandang afternoon na mga alas 4, alas 5, yung 14-in-1+1. Preparation na yan sa pagtulog ko mamayang gabi. Pagdating ng alas 9, alas 10 ng gabi, pagkatapos ng programa natin sa gabi, magtitimpla na ako ng 14-in-1+1 pa rin para maganda yung tulog ko. Ganun yung routine po natin, Nanay. Pwede nyo po, Nanay Leonie, gawin. Pwede nyo rin pong hindi sundin kung kumbaga hiyang kayo sa 25-in-1. Okay lang naman yun. Sinishare ko lang po yung akin.
1: Sige po, Kuya Boy.
0: Okay?
1: Pagkakainin, Kuya Boy, pagkainom ko nga ng kape, naantok na ako kaagad.
0: Anong kape?
1: Yung 25-in-1.
0: 25-in-1, inaantok na kayo kaagad.
1: Ang sarap ng kapa.
0: Yes.
1: Kuya Boy,
0: po.
1: Kuya Boy, sabi mo ni Kuya ko, sana daw po forever na itong inyong program sa radio.
0: Thank you.
1: Well, kasi nga po ay nakakatulong po kayo sa mga tao na mayroong karamdaman.
0: Opo.
1: Dahil pag nyo po ng rice coffee,
0: opo,
1: hindi na po may problema ang magpadoktor. Halimbawa, kung may sakit
0: yes
1: sa

0: coffee na lang po, Kuya Boy. Bibili na lang po ng rice coffee para yun na lang po ang iinumin.
1: Tama po.
0: Kaya sabi ni Kuya po, Kuya Boy, sana na daw po. Dahil siya po, nagsusubaybay siya, Kuya Boy, ng ganitong oras. Tapos yung alas 7:30 hanggang alas 8:30 po.
1: Tama, tama.
0: Dito, 1 PM, Kuya Boy.
1: Saan po yun?
0: 1 FM.
1: Ah, sa 1 FM. O, batiin mo yung kuya mo po, nanay. Kung nakikinig siya ngayon, batiin niyo po. Ano pong pangalan?
0: Kuya, makinig ka daw dito kay Kuya mo. At sumusubaybay po sa inyo, Kuya Boy, si Kuya.
1: Thank you very much. Ano pong pangalan niya?
0: Virgilio po.
1: Virgilio. Tatay Virgilio.
0: Taga Rizal, ano ngayon? San Jose Occidental, Mindoro.
1: Ah, okay po. Hello po kay Tatay Rogelio ng San Jose Occidental, Mindoro. Maraming salamat po sa pag-antabay po ninyo. Okay, nanay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat naman ng mga nakikinig sa atin ngayon, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee? Go ahead po.
0: Sa lahat po ng hindi pa na umiinom ng rice coffee, Luzon, Visayas, and Mindanao, lalong higit po dito sa San Jose Occidental, Mindoro, uminom na po kayo ng rice coffee 14-in-1 at saka yung rice coffee 25-in-1 dahil malakas po ang katawan natin sa pagtatrabaho at saka maaalis po yung ating mga toxin sa loob po ng ating katawan.
1: Tama po. Maraming salamat po. Nanay Leonie, mabuhay po kayo. God bless po. Salamat po, Nanay Leonie. Bye-bye po, Nanay Leonie. Salamat.
0: Bye-bye po.
1: Thank you very much po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you. Bye-bye. Mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli, napagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong likod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 106.3
2: FM. Oras, alas 7 imedia.
3: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog o nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, usa man mong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
5: Katuhinan sa wala pa to magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, naglawa. Ano naman kayin, no? Niya, magkasaka ko. Kalusin. Ang bukid doon. Gani ay.
4: Abutig sa kulian?
5: O kato ganing. Ano nga mo rin na.
4: Abutig sa
5: ganing. Oh. Niya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
4: Baka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
5: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga iya.
4: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
5: Makakat-kat ko ba? Uy, magrapagid ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong pa eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
4: Hindi pa ka nalimulay?
5: Sion.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Pilay mo edad?
5: Ay, kung anak ka, nabinta na ka.
3: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
6: Seth Living Testimonies.
3: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko sa ospital ida at nalugos ko ginhawa. May pasa doktor, malala ako ang acute gastritis.
3: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Sed Kogon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, kumaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
3: Living Testimonies.
7: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Nagharaw ang tambal ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
9: Mabuhay Hardware. Let's build together.
11: August 19 is National TV Day. Ngayong National TV Day, pinaalalahanan natin ang bawat isa na maging maingat at mag-iisa sa paglaban sa tuberculosis o TB. Ang TB ay isang sakit na maaaring gumaling kapag ito ay agad na nalaman at nabigyan ng tamang gamot. Alamin ang mga karaniwang sintomas ng TB tulad ng ubo na tumatagal ng 2 linggo o higit pa, pagkakaroon ng blema, pagbaba ng timbang, lagnat at pagpapawis sa gabi. Huwag baliwalain ang mga ganitong palatandaan. Agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center o TB treatment facility para sa tamang pagsusuri at gamutan. Sa maagang pagpapatingin, pagsunod sa tamang gamutan at pagtutulungan ng bawat isa, mapipigilan natin ang pagkalat ng TB at makakatulong sa pagkaroon ng mas malusog na komunidad. 106.

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Kamang tugod iya ang sugod ato, dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
1: Oo.
2: Uh-huh.
1: Nigawas doon siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
2: Ah, asin. Okay.
1: Uh-huh.
2: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
2: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
2: Aha.
1: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
2: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Papaminog sa kamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Termiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
6: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
7: Kung tiyang man isakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnang kong gupirahan.
6: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
7: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong bumalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumar sa kanyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
6: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod karato sa said marketing. Tatak, magaling. 106 points.
8: I just swear.

0: 106.2 FM.
1: Sa panahon karon, naanda na pirmi kitang tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule, para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.2

0: Rivas a las 8:30.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kun din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
2: 106.2.

0: Uy nak, may kanian ka. Ali, mga anak ta.
1: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan mo nga kinahanga na magkita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, ug sinsing, agihatag itatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
3: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
4: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya. 106 points.

0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
1: You want to check, bro?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot. At sumao kami, pertigay yung kusuga. Imagine na ba jismil ka what's na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop.

0: Now tell me who's the man o ang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 9.
2: Oras, hadod ka nato, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko. 106.2

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: BBC 106.3.

ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian, Zaran Jumagding og Bell FM, alas 5.01. 106.2
2: Bell FM Radio Bagding.

0: buhatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhi lang sa Lanaw sa Bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagbagtingan.
1: Radyo Bagbagting.
0: Nagpaminaw kamo sa Lanaw sa Bagbagtingan.
2: Kabagting kabalkadas, maing buntag na usap, ganatong tanan ining adlaw. It's adlaw ng Webes, pizza 20 sa bulan sa Agosto, tuig 2020 sa is, maing buntag, kutob sumabot sa Sibya, sa Radyo Bagting, og Bell FM. Sa mga nakatutog, nakatune in mga orasa, diin na pwede minin mabati sa itong naandan nga dial sa inyong mga radyo sa 106.3 Bell FM. Pwede usap sa 756 sa dial sa inyong mga radyo. Og ingon man, pwede usap minin nga mabati, pinaagi usap sa Radyo Bagting app. I-download lang na diha sa Play Store. Ang itang Radyo Bagting. Og lakip na pag-download ni inyong makapaminaw sa AM o FM basta connected mo sa Wi-Fi or baka doon na mo'y data. Kaya pwede sabihin ninyo nga makita din sa itong Facebook Live sa itong official page ng Radyo Bagting News. So, lakip na usab ni ini ang BBC's Entertainment. Para mga kabagting o kabalkada sa mga inyong mabati ang mga updates o mga balita din itong pagpanag-uban lanog sa Bagtingan. Sa ngalan, sinitibong ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Gikan sa technical host na sa mga Bagting reporters sa Kusbagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol. Ang importante diha nga na sa inyohang pagpadayon sa inyong mga gimbuhaton, bisan og ipaningot na mo diha, o bisan baka layo na mo naabtan sa inyong mga biyahe, magpabilin paghihapon tang magma kanabitaw, magmatngon o magma inampuon sa kanunay, mapasalamaton sa kaitasan. Mga kabagting o kabalkadas, din isa to ang pagpanaguman. Data maglangay. Atong ihatag ang mga headlines sa mga balita. Standby, kabagting o kabalkadas.
0: BBC Headlines.
2: Ano mga kabagting o kabalkadas? Aniya na, hangangay na itong siren ng uluhan sa mga kasayuran. Ang update sa kahintang salakat sa panahon kaya itong ginang ipadangat kanunay para mamahimo sa mga aware. Bagyong Neneng nagkahinay. Nagampang headlines, mag-uma sa kote sa drug bypass operation sa lungsod sa Aurora. Headlines, mga balita, lalaking idla sa bypass sa Nasik of Human nakuhaan og 60 gramos nga gituhang shabu dito sa rehiyon Jess. Bigas sa headlines pa, lalaking mga balita gikan sa BBC News Center Rescuers sa Comsure aktibong ni Salmot sa DRRM Summit og Rescue Olympics. Sa pikas bahin sa mga balita, mag-umang napalgang patay dito sa Lakewood. 2 million nga gituhang shabu na sakmit as suspect na dakpan sa Zamboanga City. Usa sa mga suspect sa pagpamanhig sa mga personahe sa Regional Mobile Force Battalion 12 na dakpan sa Maguindanao del Sur. Dugan pang mga headlines, 232 ka kliyente nakabenepisyo sa YAKA program pinagi sa DOJ PPA Region 9. 12.4 million nga gituho ang smuggled nga sigarilyo na sakmit sa matanog, duha ka suspect arestado. Granada na palgan sa Sultan Mastura emergency disposal gipahigayon. Samtang sa pikas bahin, ZSB PPO nagpatuman ng Cymex aron mapalig-on ang kaluwasan sa mga eskwelahan. Headlines pa lamang ganito mga kabagting o kabalkadas, update usab gikan sa Zamboanga del Sur. Og lakip na ang update gikan sa Merkado Publiko. Standby kabagting o kabalkadas. Unahon na to ang update sa kahimtang salakat sa panahon. Iyagi sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
0: BBC Weather Update.
1: Apre sa lakas panahon karong buntaga gumikan kay ni hinay na ang bagyong Nene nga samtang kini ang naglihok pangungadto sa maning kasadpan sa karagatang bahin sa Taiwan kini pinasikad na usaba sa weather forecast nga gipagula karong buntaga. Matod pa sa State Weather Bureau nga nagdala paghapon kini sa kikusgon sa hangin nga mukabat sa 45 kilometros matag oras ug ang paghapak ni sa kayutaan nga mukabat usab sa 55 kilometros sa kada oras. Ulahay na sa plataan ang gilayon sa mong bagyo nga kabat kon ana sa gilayon nga 365 kilometros sa Maitbayat Batanis ug kini ang nagalihok sa gipaspason nga 15 kilometros sa matag oras. Bisan pa man tuod nga ang nasangpit nga daotang lakat sa panahon kini ang giingon nga nagkaluya apan wala paghihapon kini nga nagpasabot nga luwas na kita sa pagbundak sa ulan tungod kay aduna paghihapoy kay gayunan nga makasnat kita kag pagbundak sa ulan karong adlaw gumikan na matud pa sa epekto sa habagat gani gidugang pa sa pag-asa nga ang gawa sa Luzon ug Visayas lakip nga apektado sa habagat mao kini ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region og lakip na usab giingon sa pag-asa nga posible nga dunay kusog nga masinatian nga pagbundak sa ulan sa matag karon ug unya ang mga katawhan og ingon man gawa sa habagat ang duha ka low pressure area nga padayon karon nga gimonitor sa pag-asa. Giingon nga sulod sa 24 oras aduna usay posibilidad nga kini ang dunay usa niini nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Matud pa sa pag-asa nga ang nasangpit nga duha ka LPA nga sa kasamtangan aduna kinana kinigawa sa PR o aduna kini tropical storm nga gitawag sa pangalan nga si Saudel. Ang LPA nga si Saudel sa kasamtangan na nakin sa gilayon nga 2,960 kilometro sa may sidlakang bahin sa northeastern Mindanao. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 76 kilometros matag oras ug ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat usab sa 90 kilometros matag oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 25 kilometros matag oras. Gawa sa nasangpit nga LPA ang aduna pay usa ka laing LPA nga sa kasamtangan usab naa sa gilayon nga 1,100 kilometers sa may extrema northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat usab sa 45 kilometros matag oras ug ang paghapak ni sa kayutaan nga mukabat sa 55 kilometros matag oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 10 kilometros matag oras. Kitang tanan gipasadanan sa pag-asa nga magmaigmat or magamping sa kanunay sa posibleng epekto sa nasangpit nga daotang lakat sa panahon ilabi na nga bisan pa man tuod nga dunay maglagit nga kainit sa panahon sa buntag apan dako ang puruhan nga mubanos ang pagbundak sa ulan panahon usab sa kahaponon or di baka kagabhion. Samtang sa pikas bahin hunas og taob sa pagadian city karong adlaw isip giyas tong mga mananagat pizza 20 na kita sa buwan na sa Agosto. Alas 4:26 kagayon ang kadlawon 0.4 meter ang galadmon sa tubig unang hunas. Ang taob unyang alas 10:09 ang takna sa buntag 1.3 meter ang galadmon sa tubig. Subling hunas pag alas 3:56 ang takna sa hapon ana sa 0.3 meter ang galadmon sa tubig. Subling mo taob pag alas 10:36 ang takna sa gabi 1.5 meter ang galadmon sa tubig. Lauman mo subang adlaw alas 5:39 karong buntag og musalo pagkalasay sa gabi. Update kina sa lakat sa panahon, Bagting, Decision of Florence, FEMA, Cebel FM, o Radyo Bagting.
2: 106.3 Radyo salamat sa nasangpit nga update sa kahimtang sa lakat sa panahon. Pabilin paghihapuntang magmaampingon o magmabinantayon. 5:17 na sa mga balita paghihapon nga itunol na to dinisto ang pagpanaguban mga kabagting og kabalkadas. Standby, gumigan kay ang update to sab gikan ni Bagting 28 Kimberly Namuang og Michael Abdanan kini sa kinibitang Zamboanga Sibugay Police Provincial Office nga nagapatuman og Simex aron nga mapalig-on ang kaluwasan sa mga eskwelahan. Ani ang kompletong detalye sa report ni Kimberly Namuang.
3: BBC Live Report. Nagpatuman og simulation exercise kon SIMEX ang Zamboanga Sibugay Police Provincial Office sa Zamboanga Sibugay National High School aron mapaligo nag-aandam sa mga estudyante, magtutudlo og school personnel panahon sa emerhensya. Sa maong kalihukan adunay active shooting scenario diin gi-practice sa mga partisipante ang saktong safety protocols, pag-report gilayon sa insidente o koordinasyon sa mga otoridad. Matod ni Police Colonel Bernard Danny Dasugo, Provincial Director sa ZSBPPO, ang SIMEX dili aron makamugna og hadlok kundi dili aron maandam ang school community sa husto, paspas og responsable nga tubag kung adunay tinuod nga emerhensya. Gihatagan usab og gibugaton ang koordinasyon tali sa kapulisan, school administrators, teachers, students, ginikanan og ubang stakeholders isip kabahin sa paningkamot nga mapadayon ang luwas nga learning environment. Bagding 28, Kimberly Namuag sa Balof M og Radio Bagding.
2: O ito yung mga update gikan sa silingan ng mga probinsya, mga kabagting o kabalkada sa layon o sa pagkanunay nga pag-andam sa mga tinunan. At ang karunok niya kung adunay mga panghitabo nga matala sa ilahang nga mga tanibitong nahimutangan. Mga campuses, alas 5:18 na sa pikas bahin sa mga balita. Tabuktang at tos mga nakalapusap nga impormasyon ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. Usa sa mga suspect sa pagpamanhig sa mga personahe sa Regional Mobile Force sa Batalyon 12 na dakpan sa Maguindanao del Sur. Ani ang detalye sa maong balita atong sayran.
4: BBC Live Report.
5: Nadakpan sa operasyon sa Barangay Poblacion Ampatuan, Maguindanao del Sur ang usa sa mga suspect sa pagpamanhig sa duha ka personahe sa Regional Mobile Force Battalion 12 sa Lambayong Sultan Kudarat niadtong Hulyo. Gila sa Police Regional Office Bang Samoro Autonomous Region Control Bar ang nadakpan nga si Norhamin Dalgan alias Ugi 19 anyos og residente sa Barangay Mau Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Dinaduna kini warrant of arrest sa kasong murder nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 20 Tacorong City. Sumala sa probar, nadakpan si Dalgan pasado alas 4:40 sa hapon nitong Martes, Agosto 18, pinagi sa joint operation sa kapulisan, kasundaluhan og ubang intelligence o law enforcement units. Gituhang nalambigit ang suspects ambush nga mikalas sa kinabuhi sa duha ka personahe sakop sa RMFB 12 sa Barangay Tinomiges, Lambayong, Sultan Kudarat niadtong Hulyo 7, 2026. Base sa intelligence monitoring sa PNP tracker team, nasapnan si Dalgan sa Osaka Night Market sa Barangay Poblacion na misangpot sa iyang pagdakop o ganaan na karon nakakustudiya sa Ampatuan Police Station alang sa tukmang disposisyon. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan, sa Bell FM o Radio Bagding.
2: 106.7 Sa dilipang commercial break, mga kabagting o kabalkada sa tusaning hatagan o pagdagad ang mga kasayuran o samba. Ay kalabtan ang nining update ikan sa Region 10. Bibigyan kay nagtingkagol na karoon sa Selda. Ang usa ka gi-considerar nga high value individual human nadakpan sa gipahigayon nga search warrant operation sa habitat Kalanaan. Kon Kalaanan, Barangay Kanituan kagahapon sa buntag Agosto 19, 2026. Iponting ni Police Major Aldrin Estrada Baculio ang chief sa City Drug Enforcement Unit ang suspect nga si Alexander 25 anyos ulita o residente kinismong dapit. Gi-serve sa mga personahe sa CDEU kauban ang City Mobile Force Company ang search warrant nga gipagula ni Honorable Ana Candida N. Casino, ang Executive Judge sa RTC Branch 17 tungod sa kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sumalapas report nga dugay nang gidungog nga nalambigit ang suspect sa illegal nga droga og idlas kini og wala masikap sa bypass operation apan human migula ang search warrant bato kaniya nakuha sulod sa panimalay sa suspect ang 6 kagagmay og 3 kadagkong pakete sa gidudahang shabu nga mitimbang og kapin sa 60 gramos og adunay gibanabanang straight value nga 408,000. Na-recover usab sa mga otoridad ng usa ka digital weighing scale ug usa ka color itom nga pouch. Gihimo nang investigasyon sa mga ebidensya og gihimo nang inventaryo sa mga ebidensya dito mismo sa dapit na hitabuan. Og din ang suspect na nagkaroon sa kustodiya sa Maharlika Custodial Facility samtang nagatubang sa kasong gipasaka bato kaniya. Oras alas 5:22 na kabagting og kabalkadas.
0: Nagpaminaw kamo sa Lisalano sa Bantingan.
6: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon, ragyod. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad Kogon, Herbal Caps.

0: Virginia.
1: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
2: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
3: Send panyawan capsule with garlic.
2: Ginamaa ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatak kini nga magaling.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Sa panahon karon, naandan na permi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Are you planning to build your dream home?
9: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
10: MC1 Hardware. 106.2
11: Anita sa ikaduhang bahin sa itong pagparaguban landog sa bagtingan paghihapon mga kabagting o kabalkadas. Kining atong tulumanon, ang gipaluyuhan kini sa mga kabubuton sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula. Kanunay kini nga nag-auhag nga sa mga mag-uuma. Yun na may mga concern dihas patubig sa inyuhang mga irigasyon o sa man nga mga reklamo, suhestyon o guban pa nga mamahimo na nga makatabang sa ilang pagpangalagad nga na kaninyo. Ala sige, ipadangat na nga ito sa buhatan. sa National Irrigation Administration. Pwede ka mong mo email sa ilahang email address nga small letter nga r dayon 9 as in 9 o dayon at nia.gov.ph. O di ba ka facebook.com/niazambongapeninsula nga Facebook page o ang ilang cellphone number nga 09 85 824 456.

0: Ang makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan o maing vitamina. Aron mabato ka ng pagkamalimtanon sa mga bata o may edad. Datod ka ang Vitron Vitamins Plus Iron, vitaminang pampamilya. Gikan po yung 0 to 11 months Vitron Wraps. Nga ito na sa edad 1 to 12 years old. Ang Vitron Tablet o sabi stress si anyos pataas. Tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron, kinamakinis sa RSB Trading FDA approved, mapalit kinis nagre ang butika o pharmacia sa inyong mga dapit. 106.3 Ani na ta sana ay sa mga balita sa ikaduhang bahin sa tungpag banag uban o tunga-tunga na gining bahin mga kabagting o kabalkada sa busa plaster na. Ikan kay basis sa mga headlines sa round 2 sa tong pagtunol sa mga kasayuran mag-uma na palgang patay follow up kini nga report gikan ni Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: BBC Live Report.
2: Palgang patay ang 53 anyos nga mag-uuma alas 5:45 sa buntag kagahapon adlaw sa usa ka dapit nga adunay baga ug mga tanom ug sa bakilid nga bahin sa Peroxides Barangay Gatoblekwood sa Buanga del Sur. Base sa initial nga imbestigasyon, ang biktima katapusan nga nakitang buhi alas 10 sa buntag niadtong Agosto 14, 2026 samtang namo pug marang. Human nga wala nakapauli, nangayo og tabang ang iyang pamilya sa mga opisyal sa barangay aron kini pangitaon. Sa ulahi, nakita ng biktima sa usa ka barangay kagawad og mga concerned citizen nga paingon na sa pagkadugta. Ang mga personay sa Lakewood MPS o ban sa Lakewood Rural Health Unit daling niresponde sa lugar og nangayo og tabang gikan sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit alas sa dugang nga imbestigasyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Belfem o Radyo Bagting.
0: Ito'y mga natala ang kasayuran o follow-up kadto sa kadtong mag-uumag na palgang way kinabuhi. Sa dugang pang headline sa mga balita o ang detalye, 12.4 million nga gituhoang smuggled nga sigarilyo na sakmit sa matanog duha ka suspect arestado. Round up kinis mga balita ang report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
3: Arestado ang duha ka lalaki human nasakmit sa mga awtoridad ang 290 ka master cases o kapin 14,497 karims sa gituohang smuggled nga sigarilyo nga mukantidad og 12.4 million ato sa joint checkpoint operation sa Barangay Bayangan Norte matanog Maguindanao del Norte sa Yusa Buntaga nito Agosto 18, 2026 gilang mga dinakpan nga sila si Arnel Alegarbes 55 anyos driver sa wing van truck og iyang helper nga si Jayton ni Isidro, 23 anyos. Nagkaplagan sa inspeksyon ng mga sigarilyong Green Hill o Bosco. Matudpa sa mga otoridad na pakya si Alegarbes sa pagpakita sa gikinahanglang dokumento alang sa transportasyon o pagpanag-iya sa kargamento. Ning kasamtangan, nagikustudiyan na sa matanog municipal police station ng duha ka suspek lagi pang sakyanan o mga nasakmit ng sigarilyo. Padayon ng investigasyon ang mahibalaan ng gigikanan destinasyon o posibleng umang nalambigit sa maong shipment. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BLFM o Radyo Bagting.
0: Ito yung mga natala gikan na sabo accomplishment kado sa mga otoridad gikan sa mga lahi nga or nagkadaiya nga mga rehiyon samtang sa pikas bahin at tabuktangan doon sa mga kasayuran usab ni Bagting 29. Narot nining 2 million nga gito ang sabo na sakmit sa suspect nga dadakpan sa Zamboanga City. Mga di ang kompletong detalye sa maong balita. Pinaginit Cheryl Onyot ni Raz.

0: Atong balikan si Bagding 29, Cheryl Onyot Nirazan.
1: Kapinas sa 2 milyones ka pesos nga kandidat sa Gituhang Cebu ang nasakmit sa bypass operation nga gipahigayon sa Philippine National Police Drug Enforcement Group kon PNP DEG uban sa ubang law enforcement unit sa Bilya Drive, Barangay Baliwasan, Zamboanga City. Naaristo sa mga otoridad ang usa ka abal-abal driver nga gikatawong taga Barangay Tugbungan sa Mangdak Bayan. At all sa operasyon, nasakmit usab sa mga otoridad ang Gituhang Cebu nga dunay gyud na banang street value nga kapinas sa 2 milyones ka pesos ang nakumpiskang ebidensya, ang ipailalom sa hustong dokumentasyon, inventory o laboratory examination, samtang

0: ang naristong suspect magatubang sa kasong may kalabutan sa paglapas sa RA 9165 o ang mas nilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagding Bahintin 9, Chiril Unyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagding!
1: Agan salamat sa nasangpit ng mga taho o gikan kadto sa Bonga City, mga kabagting o kabalkadas. Sa pagpadayon sa pagtunol sa mga balita, tabuktangan sa mga kasayuran nga nakalap o sabi bagting 17 Florence of Ima o gubad pa mga natala gikan sa Zamboanga del Sur. Nag-uuma sa kote sa drug bypass operation sa lungsod sa Aurora. Aniya ang detalye sa report ni bagting 17 Florence of Ima.
2: BBC Live Report.
3: Ang paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sa usa ka individual nga mag-uumang nadakpa sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Purok 3 Kamagahan Barangay Anunang Zamboanga del Sur. Nakuha siyang posisyon ang usa ka dakong pakete sa gikatahapang Shabu Guban Pang o lain pang upat kagagmayang pakete sa gikatahapang Shabu Guban Pang drugs para finalyasa. Lakip nga nakuha niini ang kulor itom nga Honda TMX 125 og sa kasamtangan ginigibalhog na sa Aurora Municipal Police Station samtang nagpaabot na lamang usab sa kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 17 Florence of Ima sa BLFM o Grad siya bagting.
1: 106.2 LFM Radio Bagting. Ingon man sa mga natala gikan sa silingan pang mga rehiyon kay Granada napalgan sa Sultan Mastura Emergency Disposal gipahigayon na. Ang doon na bitaw may mga makaplagan ng mga butang, makubkuban, makamadukdukan. O diba ka, kalitang nyo na-discoverihan dahil sa inyong mga bakanting lote, baka ha, o sa palibot. Sabi pa sa mga bata, ayag mo pataka, nagdukduk ha. O ay ninyo nagpatak, dukduk, bundak, labay-labay, kay basin o niya o gana mang buto. Ang ginanglan ngay pilalom gyud na siya sa kanabitaw nga nahinungod nga disposal aron nga dili makapeligro og kinabuhi ngadto sa uban. Ani ang report Granada nga napalgan sa Sultan Mastura Emergency Disposal gipahigayon sa report ni Bagting 28 Kimberly namuwag.
2: BBC Live Report.
4: Usa ka gituohang unexploded ordnance o UXO ang nakit-an daplin sa Narciso Ramos National Highway sa Barangay Makabiso Sultan Mastura Maguindanao del Norte gahapon alas 9 sa buntag Agosto 19 tuig 2026 na diskubrehan kini ni Wahid Silo maintenance personnel sa DPWH Region 12 gisecure gilayon sa Sultan Mastura Municipal Police Station ang lugar aron malikayan ang peligro sa mga motorista residente og DPWH personnel pagkabos sa explosives and canine unit Konpeko, ilang isusi ang gituhang granada og nasuta kini nga usa ka corrosive unstable og dili luwas ibalhin. Tungod niini nakahukom ang Peko nga ipahigayon ng emergency disposal sa maong lugar samtang gibuhat ang safety measures aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Bagting 28 Kimberly namuwag sa Bell FM og Radio Bagting.
2: 106.2
1: Ang mao mga balita hatod gadto sa mga kabubuton sa said Gogon Herbal Capsule makatabang kini sa problema sa UTI kun urinary tract infection, prostate cancer, constipation kun maglisod ka sa pagpagawa sa imong hugaw o daghana na kaayo ang natabangan niini. Basta Gogon lawas bas Gogon. Sa dili pa ang commercial break, mga kabagting o kabalkadas, misa ka na nga ito sa 27 ang ihap sa mga gikatahong nakabsan sa kinabuhi gumikan sa datang lakat sa panahon dala sa mga nangaging bagyo lakit noon sa mahabagat. Base kini sa dato sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, kung diin nagagikan sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Gipuno pa sa ahensya nga gawas sa 17 ka mga gikataho nga naangol, ano na pa'y usa ang na-missing o padayon pagyapong gipangita. Samtang sa laing bahin, mukabat nga ito sa kapin 1.5 milyon ka pamilya o bugti sa kapin 5.3 milyon ka mga individual ang apektado ikan sa mga rehiyon sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Mimarupa o NCR. Mukabat usab sa kapin 12,000 ka pamilya o kapin 42,000 individuals ang temporaryong nagpuyo una sa 461 ka mga evacuation centers sa nasangpit ng mga rehiyon. napak no sab sa halos 2,000 ka mga kabalayan ang nadanyo sa gumikan sa daotang lakat sa panahon og nakatala usab og 3.5 billion yung kadaot sa infrastruktura og kapin sa 1.4 billion usab sa agrikultura. Samtang mikabat usab sa halos 800 million pesos na kantidad sa mga gipadangat nga tabang sa kagamhanan ang natunol ngadto sa mga apektado sa kalamidad. Oras sa alas 5:41 na.
2: 106.7 FM. Radio. Time check. Hatid ng Virginia Hotdog. Pinaw ka. Paborito ng buong pamilya.
5: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Nay, tanda ka sa St. Louis Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
7: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalawa naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalagsag. Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag
6: ha. Bukid sa kulian?
7: Kato ganing ama nga mo rin na.
6: Bukid sa
7: ganing.
6: Sundan?
7: Oo. Niya o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
6: Para ka sa bukid, ikaw ka sa ka?
7: Sa tiya nga nag-maintain ko, ana, ay, pati nga iha.
6: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
7: Makakat-kat ko ba?
6: Tanong mo yung sa
7: mga mga. Magrapag yun ko atang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
6: Hindi pa kanan ni Mulay?
7: Siyon.
6: Lido?
7: Alberto.
6: Pilay mo idad?
7: Ay, kung anak ka, nabinta na ka.
5: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
8: Nagharaw og tambal ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, no, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magcapsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
5: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
10: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
2: 106.2
5: Andan niyang buhaton, usapan. Aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
11: Kapoy, kayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago ako ng trabaho niya, kapoy, kayo. Kaya nga, may sulay ko ng paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kaya ito po naman? Maninda ko diha, may alsa-alsa bukat, na, dahil palingki.
6: Oo,
11: maligya ko diha.
6: Ano ang maligya ito muna?
11: Mais.
6: Yung ako bawal mo sa kanay sa naminaw ka ron ay sa yung disimulya sa yung bati na mawala ay mong matapin sa panawas din sa itong doktor.
11: Katungwa pa makasulayan eh, sulay mo di ba? Mawala mo kakapoy. Ako bitong bata nga na ako nang umah. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang gika sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha man yun ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
5: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Radyo Magbating. Nagpaminaw kamo sa Salano sa Bantingan.
1: Alas 5:47 na mga kabagting o gabalkadas, din sa ito ang pagpanag-uban sa gihapon. Lanog sa bagtingan o gadiin kining ato ang tulumanon, nagipaluyuhan o sabkini sa may kabubuton sa mga nag-abag. Especially katong mga nahutda na diha og tubil sa inyohang gasol. Ato na patubili sa Petron Gasol Station nga gipanag-iyahan ni former City Councilor Jesus Airol Jun Bahamonde o sa iyahang anak nga si Clarissa Bahamonde. Alang na ito mga gustong magpatubil o mupalit bakahag liquefied petroleum gas kon LPG, Petron Gasol, ang naalahang main sa Santiago Dool sa Dibim. Ikaduha ang kung ano na ikaduhang branch na himutan sa Dalang Duterte sa Gatas sa Dool sa Shell Gasoline Station. O doon na po sila ay kanibitaw mga branches kining sa kay exclusive distributor man sila sa LPG Fiesta. Ana kini mahimutang sa SMC College ug aduna pa ilang branches sa mas dumalinaw Aurora ug Tukuran. Og makapalit usab mo sa ilahang tindahan niining katumit ang mga gagmay kaayo nga mga tank gigamit sa portable ninyo nga mga kalan. Pwede usab kaayo mga kabagting og kabalkadas available ra usab na didto nila. Niya gawas pa ni ana ang nag-abag usab nining atong tulumanon uban sa pagpahimang no ang National Telecommunications Commission. Padayon pagyapon nga nag-awhag sa katawhan nga dili lagi ta magtaka-taka og tuslok ng mga links nga inyong na dawat diha kay baka sa online platforms o di baka sa inyong mga messages nga nadawat i-verify una na sa mga telecommunication companies aron nga makalikay ta nga mayong biktima sa mga mangingilad, mga scammers, mga kabagting kabulkada sa iyo ihatag inyo mga personal nga mga impormasyon o kaya po ihatag inyo one-time password karon nga dili na sila makapenetrate. Ha? Ibaway nga kinanglan ta nga maaligmat, mabinantayos tanang higayon aron di ta mabiktima sa mga scammers o kini ang matod pa ipahimangno sa National Telecommunications Commission. Na nag-standby na nining mga orasa ang update sa merkado publiko. Gumikan kay ang mga bulad nga gwapa dinhi sa pagadian. Kay inyo mangita mog mga bulad mga kabagting og kabalkadas na magin-address pagadian, kadaghang bulad diri. Alas bularan section mga kabagting og kabalkadas nga makapili jud kang swak na swak sa imong panlasa o sa imong gusto nga mga gwapa nga mga buwad. Basta bulad, kalmahi lang. Kaya masig daghan ang makaon ba? Kanya, doon na naman na yung mga biklunon, amping-amping yan. Sige, anita sa mga precious bulad, gikas merkado publiko. Report ni Bagting 27, Daryl Ayaay, good morning yan.
12: BBC Market Report.
13: Yes, maayong buntag bagting di si Sai. Sa laban sa itong mga suking tig paminaw, live kita karon din sa merkado publiko, particular sa may bularan bahin. Ng mga oras, ito itunol ang mga presyo sa bulan. Una kita sa Tayapan, 200 ang kilo, katambak 380, isda sa bato 300, sapsap 100, kasig 160 nga to 180 ang kilo, lupoy pino 500, balo to 40, hasa to 40, anupin 300 nga to 360 ang kilo, gutob to 60, ubod 400, mulmul bayo 360, mulmul bukan 180 nga to 240 ang kilo, kasig 160 nga to 180 ang kilo, palata 160, locos 100 ang gramo, 1,000 ang kilo, bulinaw 400 nga to 800 ang kilo, danggit 300 ang kilo, og ang boneless nga danggit 120 ang gramo, 1,200 ang kilo. Mao katawa kasamtang presyo sa bulad. Ako si Bagting 27, Daryl Cat, ayaay sa Balat FM o Radyo Bagting.
1: 106.3 Ayan mga kabagting og kabalkada sa mga bulad nga pwede niyo kapilian dinhi sa pagadian lang ninyo mapalgan. O di ba? Samtang sa dugang pa mga balita gikan sa BBC News Center usab. Ini ang report gikan sa lungsod sa Kumalarang og kini may kalabtanan sa rescuers sa COMSUR aktibong ni Salmon sa DRRM Summit og Rescue Olympics. Ani ang detalye sa report ni Bagting 43.

0: aktibo ug puno sa kadasig ang nitambong ang mga rescuers gikan sa nagkalain-laing barangay sa Disaster Risk Reduction and Management kun DRRM Summit and Rescue Olympics, usa sa mga importanteng kalihukan nga kabahin sa pagsaulog sa 67 araw ng kumalarang. Tumong sa maong kalihukan ang pagpalig-on sa kahibalo, kahanas, koordinasyon ug kaandam sa mga rescuers aron masiguro ang hapsay ug epesyenteng pagrespondi sa panahon sa kalamidad ug emerhensya. Gipasalamatan ni Mayor Well Balong G. Molina ug gidayig ang tanang rescuers para sa ilang kaiso, dedikasyon ug sakripisyo sa pagpanalipod ug pagtabang sa katawhan ilabi na sa panahon sa panginahanglan. Bagting 43 Jean Sanchez lumabang sa BILFM ug sa Radyo Bagting.
1: Otay mga kasayuran gikan sa lungsod sa Gumalarang, tabuktang ngadto sa mga dugang pang balita ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan. Ay kalabdanan usab sa mga natala nga mga reports nga iyahang nakalap mga kabagting og kabalkada sa 232 ka kliyente na kabenepisyo sa YACA program pinagi sa DOJ PPA Region 9. Ang detalye sa report kikan sa BBC News Center ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
2: BBC Live Report.
3: Mukabat sa 232 ka kliyente ang nakabenepisyo sa libreng serbisyong panglawas sa ubos sa YACA program pinagi sa partnership sa Zamboanga del Sur Provincial Parole and Probation Office o ang Bright Life Consulta Healthcare Center. Ang mga health initiative ilawom sa pagpangulo ni Regional Officer in Charge Amitis Bochong o sa Supervising Probation and Parole Officer kon Officer in Charge Clyde Lynn Hortilano. Sa kinatibukan, 260 ka kliyente ang nakadawat og basic medication. 21 ka PhilHealth ID o member data records kon MDR ang ipang-release samtang 58 ka kliyente usab ang malamposong narehistro sa PhilHealth. Gipadali usab ang ikinahanglang laboratory services o follow-up consultations aron masiguro ang padayon nga pag-atiman sa panglawas sa mga probationer o parolees o ilang mga pamilya. Pinaagi ni ning inisyatiba padayon ipaligon sa Zamboanga del Sur Parole and Probation Office ang ilang commitment sa paghatag og holistic o responsive nga serbisyo nga nagtutok dili lamang sa panglawas kundi usab sa kayuhan, rehabilitasyon o malampusong pagbalik sa mga kliyente ngadto sa komunidad. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan, sa BILFM o Radyo Bagting.
1: Salamat sa mga balita nga diin na gitunol ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. Samtang sa pikas bahin, sa dili pa ta mohatag og resulta mga kabagting og kabalkada sa mga balita o nagikan sa BBC News Center. Duha ka mga lalaking police trainees ang gipang dakop sa Misamis Oriental human nga sila gireklamo nga nang lugos sa usa ka babay nga ilang kabatchmates sa training. Ikon sa taho sa Police Regional Office 10. Sa report sa buhatan ni Brigadier General Christopher Abrahano, Director sa Police Regional Office 10 nga gipailalom na sa kustodiya sa Misamis Oriental Police Provincial Office ang suspect. Sila ang gimbestigahan may kalabtanan sa pagsupag sa anti-rape law of 1997 labot sa mong insidente. Gibutsyag ni Abrahano nga ang mga trainees ang may pailalom sa unom ka bulan nga field training program nga gipahiluna sa usa ka lokal nga buhatan sa kapulisan sa Misamis Oriental. In sa laing bahin, gipaniguro sab sa opisyal nga mapatuman gayud ang due process sa nasangpit nga kaso o mapanalipdan ang privacy o dignidad sa babaeng police trainee nga nahimong biktima sa gingong pagpanlugos. Alas 5.56 na mga kabagting o kabalkadas, dinipagyapon sa itong pagpanaguban, dugang pang ang mga balita gikan sa BBC News Center. Nakasinati sumalapag depresyon sa pagkunhod sa grado ang grade 9 student nga anak sa Bureau of Customs official sa Zamboanga nga namusil sulod sa Ateneo di Zamboanga University Junior High School nitong Martes. Sigun pa ni Mayor Kaimer Adan Olaso nga bisan pa man og honor student si Jalani apan aduna kini gigukod nga grades apan kini ni kunhod. Base sa investigasyon nga dunay dalang short type rifle o pistol ang suspect. Una niyang gipusil ang magtutudlo apan na kini ang ni Kagar. Aya pa man napatay ang usa ka grade 10 student nga gikan usab sa nailang Chinese clan sa Zamboanga City. Aya kini nagpusil sa kaugalingon. Nasuta nga gikuha sa bata ang arma sa sakyanan sa ihang amahan human nga gihatod kini sa driver. O gagikumpirmar sa Bureau of Customs Central Office nga ang gamit niyang arma sa pagpamusil iya sa bureau nga naka-issue sa iyang amahan. Ayon usab nga gisuspenso ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang amahan sa suspect alang sa investigasyon. Ipaklaro sab ni Nepomuceno nga nasabtan niya kung nganong nasa sakyanan ang maong arma sa amahan sa estudyanteng namusil sa campus Ateneo de Zamboanga sa barangay Tumaga. Gumikan kay critical ang trabaho sa isip law enforcement official. Bisan pa man gihulagway niya kini nga maayo nga opisyal ang nasangpit nga amahan og gipanghimugos ni Nepomuceno ang kinahanglan paghiapon papanubagon sa pagpasagad niini sa iyang armas. Padayon nga gimbestigaran sa mga otoridad ang posibleng pagpulang sa Ateneo de Zamboanga University seguridad o man nga makalusot ang suspect dala ang armas nga gigamit sa pagpamusil o ingon man gigamit usab sa iyang paghunos sa kinabuhi. Alas 5.58 na mga kabagtingog kabalkadas, dini paghapon sa tumpag, banag-uban, pagkapaspas, ragid sa panahon, ay. It's a 20 naman di ay. Oga, laban lang ni Ki, laban lang gihapon, Clint. Laban-laban lang tadri na pita. Oh, may awa rin ang Diyos. So, padayon ragid na mga kabagtingog kabalkadas, gumikin ka ang resulta. 757 abi ko 756 Radyo Bagting 757 ang resulta. O good morning di ay sa mga kugihan kay panangan sila mga mensahe. Flash ni sa screen ni Kelentron diri mga kabagting o kabalkadas. Kaya ito nang basahon ang inyong mga gipadangat nga mga mensahe din istong pagbanaguban. Ayan, may buntag, Ma'am Juanita Sasal Calderon Tilaon, Tats sa Lascunia, Vanix Mucha Bamunga, Merly Templado, ay, Kuya Luloy Baino, good morning, Emblar Analin, o Graffy Lagdamin, lakip na ni Nori Amor Prahis, Nori, o ingon man, Aljuna Mukatkat, o Mitch Bigwas, may buntag ni Mudiha, Michelle Bigwas, o piyesta ron sa Upper Lukuban, happy fiesta sa inyo, San Roque, matod pa ni Mitch. O Rosalie, saludo dali ripin sa Lapuyan, Justado Navarro Inodio, Janry Hiulin, o Impalmado Tatsky Maing Buntag. O gingon man, Diripus Picas, Tata Judy Makalisang Magbuntag, Isa Maghanoy, o lakip na ni Aljun. Ayan, good morning everyone, thank you, makanunayon inyong pag-uban-uban dari sa toang ato lumanon. Ang lanog sa Bagtingan. Wala may igong oras. Pulong nga nagkanayon. At ang ibilin nga nagkaninyo mga kabagtingog kabalkadas din sa tuang pagpanag-uban sa CBN sa Radyo Bagtingog Bell FM. Nga aron nga mamahimo usab ninyo nga giya mga kabagtingog kabalkadas sa mga adlaw-adlaw na to nga pagpanikay-sikay. Lisod na kayo. Pulong nga nagkanayon. Commit your word to the Lord and your plans will be established. Nasa Proverbs 16:3. Agos Bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol. Kang salamat, may buntag ganatong tanan. Oras, alas 6. 106.3 FM. Radio Bagting.
4: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray. pour forth to beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Saint Cecilia,
5: pray for us.
6: Saint John Baptist de la Salle,
5: pray for us.
6: Leave Jesus in our hearts forever.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
9: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
10: Ana o.
9: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
9: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. 106 points.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ogas oras sa Bas Radyo Bagting ug Bell FM alas 6:07 na sa buntaga. Masunod na programang Bagting sa Katawhan. Oras sa pagkahatod ginato sa DMC College Foundation.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Pagbagtiganan sa katawhan. Sa ngalan sa kamaturan, mubarog na way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan na may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod na giyatakan. Ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa

0: Rádio Barbarim.
1: Hello, sa isa dua betang oras, sa kabag di kabalkadas, may buntag garing yung tanan, adlaw karon nga Huwebes, apit sa 20 na sumuha na sa Agosto, 2020 sa isa kabag di kabalkadas, kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ng simyaan sa 106.3 ang Bell FM, ingon man sa DXBZ, ang 756 Radyo Bagting, mayong buntag kaninyo sa makausapa. Og welcome diri sa tuang panag-uban sa programang Bagtingan sa Katawhan. Ganinyong tanan nga mga nagpaminaw ning atoang tulumanon sa kanunay maing buntag hinaut pauntang ang tanan ana paghihapon mo sa kapis kay sa mga panlawas ana mo sa kining maing kahimtang kabagting og kabalkadas og lakip na usab niini no hinaut paunta nga ang tanan okay pa sa all right kabagting kabalkadas. Oy, kumusta day tuod ang inyohang kuan, ang inyohang tagsa-tagsa ka mga lugar karong mga panahuna, human mo nga nakasinati og mga pagbaha bitaw na tumang ng labayng adlaw tungod sa matawag ta kabagdig kabalkada sa pagbundak sa ulan. Kumusta ang inyong lugar? Kumusta ang kadaot nga dala niini or gikabilin kabagdig kabalkada sa nasinatian nga mga pagbaha or baka pagdakining taas sa tubig sa kasubaan, no? Kaya adunay mga lugar, kabantay ka kapkuan ka niki kining maka-identify ka aning akuang gi-message asa ning lugara. Tanawa sa GC palihog niya kog flash niya na no adunay may dapita oi, hindi man gud maklaro ang sa video nga unsa ning lugara. Anyway, no? Dunay mga lugar kapag digabalkadas nga flood control matud pa pero nga ning flood control nga gibaha man hinoon og taman, giflood man hinoon. Ano ba ang control ang nila? Ang control na sa bulsa.
0: Radio Magbang.
1: Diba? Dunay ko ano? Dunay kining dakong danios gidi ay. Ang gibili na itong mga matawag tag pagbaha bitaw nga sinatian sa kumalarang bitaw. Dunay po danios nga naguba kabag digabalkadas, di ba? Dunay mga katawhan nga apektado sa lapuyan pod na samot na San Pablo kabag digibulkada sa uban pang mga lugar no nga giingon ta gadunay mga flood control pero ambot nga no nga man nakapugong ning kining ang ilahang gihimo nga flood control sa dagkong baha or kining baha lagi no so wa giingon kabag digibulkada kinhanglan gi siguro no nga dunay mapanubag ni ining ato ang tawag ni nga flood control, no? Is ka problema sa baha kabag tigabalkadas, no? Nga wagyo din tayo kahumanan ba? Panahon bitaw nga dunay ting ulan. Mura og nagbalik-balik, raman kabag tigabalkadas ang problema sa tuang komunidad, oy. Kini nga problema nga panahon sa ulan, kay bahaon, yan doon na on tayo gighimo nga flood control, pero ba pa nga nung dili man mapugan ang baha, hinoon, ang baha lagi daw, kapugan pa ang, man to, kay sa drama sa una, kay kapugan pa ang baha kontra sa gugma, uy, yakin eh, ano mo man yung napugan lagi,
0: lagi yan
1: eh. Ito, no? Sa hinaut punta nga ang tanan, na napaghapon mo sa mayong kahimtang karon, bisan pa man tuod, nga nakasinati mo og mga katalagman, gumikan lagi sa nasinatian ng mga pagbaha kabag tigabalkadas niya itong mga nanglabayng adlaw, gumikan sa habagat, no, gumikan sa localized sa thunderstorms, may nalamang gani, kay karong mga panahona, medyo balik sa normal na itong dagan sa panahon, no, bisa pa man to, abnormal itong panahon, murag abnormal, murag siya, oh, so importante nga doon ang hasiharing adlaw, ning taniag na, doon na kabag tigabalkadas kay ang ato ang mga katawhan, nakahinay-hinay na usap og balik sa ilahang tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan kabagtig kabalkadas kana kung ugaling nakabalik na gid sa hingpit kay do nagi uban kabagtig kabalkadas nga pag gid in town kabalik no gumikan lagi or human nga gibahaan ang ilahang kining balay gisulod og tubig kay kabagtig kabalkadas luoy in town kayo tong mga apektado so manghinaot ta ha. San Pablo, dagang salamat. O, dili lagi sa San Pablo, daan ko pa. Nung sa manitabuan ng San Pablo, kasi ba contractor nining flood control. O, nung saan yung flood control lang eh? O, tanaw ko niyo, muraog, nangalangkat ang siminto. Di ba? Kita mo sa picture, kabag tigabalkadas, wag yun na mao. Di ba? kinibitong mabaw kayo ang suba. Then pagkahuman, purok tangke poblasyon San Pablo, Zamboanga del Sur. Oy, kisa may kontraktor in town ni ini, maloy po din town mo, oy. Mayong tagpanahon sa ting baha, kamo may anuron, kamo may bahaan, kinikalakihan eh, ha? Ang looy bagabagdig gabalgadas kay ang kini mga apektadong mga katawhan, imbis nalipay ang mga katawhan, hay, salamat kay gibutangan na yung tao ganindot nga suba. Gitarong nagid ang suba, kaya ron dilit magbaha, inikusog ang ulan. Sus, ang ilahang kining kalipay, nahulipan o kagulanan, kabagdig gabalgadas o ingman, nahulipan o kasagmuyo. Human, no, nga ang flood control, wala nakapugong sa baha. Kay ning awas ang tubig kay ambot na unsa ning hitabuan ni nganong naingon ani ni. Ayo po din taon giingon ba? Ayo po din taon na halos nga inyo halang nga usik-usikan ang kwarta sa gobyerno, kwarta sa katawhan rather no. Kay ang kining gihimong project kat kwarta man ni sa katawhan. Dili man ni kwarta lang sa usa ka individual kabagdig kabalkadas. Nya ikaduha pa nini kabagdig kabalkadas. Ang pinakapait nini kung imong tanawon, unsa man ang makaluluoy katong makatauhan nga nahimong apektado. Kaya panahon rabaw gadunay mga hinabang kabagdig kabalkadas, pili-pili rapot. Radio. Aha naman ang hustisya nining kalakihan eh, nganong ingon ini man. Radio Magbating. O na, nabato na sige kong gilbagulbol, sige kong tagautaw dito sa radio kabagdig kabalkada. Sala sige, padala pa mo sa kwarta. O karong panahon na, no? Ang inyuhang napili, tuwa, hayahay ang kinabuhi. Ang gatong mga wala ning tarong og pili, tuwa, nag-antos sa kabagdig kabalkadas kung unsay epekto sa mga matawag tag problema or epekto nga gumikan sa pagkamasagaron. Radio Magbating. Oh, ha? Kinahanglan gayod ning mahatagan ni gadakong pagtagad. Ingon man, ha? Mo ba di? Ay, matod pa ni VM Banjo Cordero. Good morning ni mo, Vice Mayor. Attention, DPWH, Second District, Second Engineering District, Gipos. Hoy, kining DPWH, managiingon nga, Daghag Project, walay human-human. Radio Magbating. Sa una, DPWH, kay Dakuga Puson, walay hawak. Karon kay Daghag Project, walay human-human. Asa man ang budget na ini? Human na? Radio Magbating. Basino niya ba og mabot ang panahon nga magmahay na pud hinoon tong mga nalambigit na ini kay mapasakaan ang kaso. Pero hinoon gabag na gabalkadas paghilasgutanan og flood control murag ilihis man ang investigation. Gutob sa mga magbabalaod nga mo hisgot og flood control mura og pasakaan magkaso. Radio Magbating. Unsa ba ning hitabua, no? So attention ha, DPWH, Second na Engineering District. Oh, inyo ha man dai under man sa inyo ha ang contractor nini. Hoy, Zamboanga Motor Supply. Ha? Update sa Badu Dam flood control purok tangke poblasyon nagpadayon sa iyahang pagka-controversial. Ang project cost kabagdig kabalkadas na kantidad og 14 million pesos. Nahuman matod pa ni atong February 2026, lima pa kabulan gikan sa pagkahuman, naguba na, naku po. Bisan pag walay bagyo, no? Samot na siguro bagyo ang ning kusukuso sa tong lugar. Kabagdig kabalkadas, murag na gibanlas ning suba kining subaan eh. Murag gibanlas ning flood control. Radio Magbating. Ay naunsa naman in town ni Second District Engineering DPWH. Oo. Basin pwede ninyo ning makuan, matanaw, no? Ang pangutana diri ba, no? Kini nga project dako, na imang ka 16 million ang kantidad din nga project kabagdig kabalkadas. 16 million din pagkahuman wala gid ni gitan-aw sa DPWH adi sir gidawat kabagdig kabalkadas. Wala gid ni gihimo nila nga kinibitaw nga inspeksyon kun unsa kapulido ang pagyama nini nga mao nga suba. Radio Magbating. Di ba? Ngano man, tungod kay kung na doon na palang siguro sila ay sakto nga evaluation sa mga project kabagdig kabalkadas, mura og dili maguba ang atuang mga projects nga bago lang nahuman. Laliman ka, lima lang kabulan kabagdig kabalkadas, niya ang niingigo sa tuwang dapit kay localized sa thunderstorms lang kusog ng mga pagbaha, ningon ini na ang resulta. Radio Magbating. butdan bi pudoron mugtiyan aning kalakihan nga magsige lang og matawag tag inyohang gisiguro ang inyohan lang bulsa ang kayuhan sa katawhan kaluwasan sa katawhan kaya mabutang sa peligro.
0: Radio Bagbag.
1: Mao lagi ni Kabagdig Gabalkadas, kini bak ang pinakapait nga kini bitaw nga palandungon Kabagdig Gabalkadas kay kita dere no dunay mga katawhan nga nagsigilag yaw-yaw, no? Dunay mga katawhan nga magsigilag yaw-yaw nga kuno mo ni motomona ang flood control kay gibulsa unsa pa na diha. Pero ngano nga magpadayon man nga mata nga kini nga problema? Tungod kay ang mga katawhan panahon sa eleksyon mutak-o mambaba kung dunulag kwarta.
0: Radio Bagbag.
1: Tagaan lang ganig 5 mil tuwa kangkang ng kamot makalimot na kung kinsay ang ayang pilion Kabagdig Kabalkadas. Mabito po nang makaingon ko usahay nga deserve na po siguro ni sa mga katawhan Kabagdig Kabalkadas ya kinibitaw nga mga dunay mga project nga wag gitarong sa gobyerno gumikan kay syempre bawion Manila.
0: Radio Bagbag.
1: Kaya kung nadili pala unta Kabagdig Kabalkadas nga maingon tag kwarta mo ipalabihon sa mga butante panahon sa eleksyon murag dili gyud mahitabo Kabagdig Kabalkadas nga ang mga project ang budget sa project kay ipang bulsa.
0: Radio Bagbag.
1: Loy ba kun baga tanimong tan-awon nga naman dunay mga katawhan nga mayuntag ang mahimong apektado Kabagdig Kabalkadas panahon nga dunay katalagman kadtong mga katawhan nga maoy ning dawat og kwarta panahon sa eleksyon. Unya pag ang katalagman Kabagdig Kabalkadas sumigo sa tung lugar bisan pa og wa ka ning dawat og kwarta panahon sa eleksyon pagkangalan nga diha ka ning puyo apil kang apektado.
0: Radio Bagbag.
1: Di ba? So ang makaluluoy katong mga wala ning pili aso anang nga politiko paghuman na angin lang sa inyo ang pagpili Kabagdig Kabalkadas kay nagpadala mo sa kwarta.
0: Radio Bagbag.
1: Tanawa karon o unsay nahitabo? Dili lamang sa kauluhan ang mga project Kabagdig Kabalkadas nga nangausik apil diri sa tuwa sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Daghag mga ghost project, mga unsa pang mga project nga nangauhanaw Kabagdig Kabalkadas. Dugay rang nahuman pero ang resulta kay dugay rang na ang ilahang nga target nga kwa ba pizza kano sa mahuman. Oh, dugay ra Kabagdig Kabalkadas inyong tag mahuman pero human ang project why human-human.
0: Radio Bagbag.
1: Mani DPWH napay mga kining district engineer nga interviewon di magpa-interview ngano man hadlok Batikuson. Hadlok sa wayon og taman sa mga katawhan Kabagdig Kabalkadas kay lagi daghag project walay human-human maunay acronym sa DPWH.
0: Radio Bagbag.
1: Oh, masoko mo. Tinood man pod, tinawag ko ng mga project niyo na human ba na? Wa na human. Do na pay mga kining project nga sa hagbay rang na nakita na itong nahuman pero human nugi buhatan o bagong tarpaulin na wala na yun butangay o kanun sa ang target nga kining mahuman ang project nga naman tungod kay nahadlo Kabagdig Kabalkadas nga batikuso na usap sa makatawhan nga dugay rang nahuman sa ilang nga kining nga tarpaulin pero ang project wag hapoy human-human.
0: Radio Bagbag.
1: Diba? Mabitaw ni Kabagdig Kabalkadas nga ato ang tadri, patas na ito bang atuon at interviewon ang sinahitabo na sa mga project sa Zamboanga del Sur, halaka ang mga personay sa DPWH, ang district engineer, kaya di man magpa-interview. O, mahadlok man hinoon. Nga naman, tungod ka doon na may gitaguan, dihang napita?
0: Radio Bagbag.
1: Tanawa yung tao nagtarong inyong project ko, i-implement o tama ng project Kabagdig Kabalkadas, no? Mararaman o kinibang ang buhay sa katawhan, marara o gagi usik-usikan Kabagdig Kabalkadas. Ngano man nga kung marara usik-usikan. Laliman ka nga dunay mga project pagkahuman na ining mga project Kabagdig Kabalkadas. Ginagmay lang gani ng mga katalagman maabot sa tuwa magusbat na.
0: Radio Bagbag.
1: Dili pulido ang pagkahimo Kabagdig Kabalkadas.
0: Radio Bagbag.
1: Diba? So, muna nga atong awhag utas sa atong gobyerno no nga kuno galing sa inyong lantaw nga ning sobra na ning ingon ini nga dili mayong implementasyon sa programa no, sa mga projects murag nausik lang ang kwarta pasakain niyo yung nagkaso ng mga tao nga malapason oy
0: radio Bagbag.
1: Dili kay may lang sa istorya wa sa buhat mo ni nga ang mga katawhan nga uban kay nag-anad ra gihapon mga politiko mga kining kinsay mga hintungdang ahensya nga angay unta nga mudumala niini mag nagpadayon sa ilahang kining mga naandang dili mayong binuhatan tungod kay wa may gisampulan.
0: Radio Magbating.
1: Hai ambot na lang yung kabagti kebalkadas, makasubo kayo ba, no? Makasubo nga tan-awo ni mo kabagti kebalkadas ang senaryo sa usa ka lugar nga diin nalipay na unta makatawhan kay dag nalagi dunay kining project nga gibutang di ana nga lugar nga makaingon tag makatabang kanila aron kabagti kebalkadas nga dili na maapektuhan panahon sa ting-ulan, pero di ay ito dili di ay makatabang sa ilaha.
0: Radio Magbating.
1: Ngayon mo, kano sa pamata makabaton og tarong nga panggobyerno? Makabaton lamang kitag tarong nga panggobyerno kabag di kabulkadas kung ugaling ang mga butante kabalag tarong pod nga mupili.
0: Radio
1: Magbating. Kay hangtod kabag di kabulkadas nga mga butante dili tarong nga mupili, hala magpadayon paghihapon ng atong kalbaryo diri nga sinatian nga kining mga project nga murag usik-usikan lang.
0: Radio Magbating.
1: Oh, di ba? So, manghinao ta, no? Nga ang ato ang LGU San Pablo, dunay laka nga himuon ini kabagtig kabalkadas, no? Dunay laka nga himuon mahitungod ini nga mao nga proyekto tungod kay lagi, no? Under man sa ilahang lungsod kabagtig kabalkadas ato ang tugyan sa LGU San Pablo. Unsay laka nga ilang himuon aron nga mapapanubag kung si kinsa manugaling ang aya manubag nini? Ang kontraktor og ingon man ang ato ang DPWH. Oh. Dili kay hilom magkuan ra ni. Mahilom ra ni nga mao nga issue kabagdig kabalkadas. Kamo makatawhan diha sa San Pablo. Oh, tingog mo. Ay mo kahadlok oy. Ano di ba? Katungod ninyo nga mutingog kabagdig kabalkadas. Dili ninyo kining worth it, dili ninyo deserve nga unsa man. Magpakahilom lang gumikan kay ang inyohang lungsod, ang inyohang mga katagiya lungsod apektado sa usa ka kalamidad kabagdig kabalkadas, no? Gumikan usab lagi kay ning awas ang tubig sa gitawag tag flood control, daghang mga suba nga nag-awas ang tubig.
0: Radio Magbating.
1: Sa tuwang pagbalik dugan pang lisgutanan diri paghiapon sa turmano na bagtingan sa katawhan na alas 26.
2: Mulaban sa katawhan sa kamatuoran pagtingan sa katawhan.
3: Oras na Big Shot Hotdog, meaty na cheesy pa.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mga ako sumubo. Wala namang masama sa ako po subukan. Wala namang po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako subukan mo nga mahumanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan po parehayo ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na ano, kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako subukan ko lang. Hindi man maubos ko. Yun. Pabili ako ulit, paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
4: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
5: Oh, simple na, Sir Max. Pang-haplas og said liniment oil.
4: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
4: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa video kay. Aray, sakit no more.
5: Said liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: 106.2 Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigalan sa katatawhan.
7: 106.2 Radyo Magbating.
8: Alas 6:30 na itong oras, sa balik na din sa pagpanaguban, Kabagdig Kabalgada, sa programang Bagtingan sa Katawhan, isibiyan paghihapon sa Radyo Bagting, simulcast sa 106.3 ang Bell FM, Estasyon sa Bagayan Broadcasting Corporation. Katong programa, Kabagdig Kabalgada, sa kanunay, hatod ka na to sa Iliana Bivio College, the Builder of Future Leaders, ginahimutan sa Balangasan Pagarian. Alang niya itong mga estudyante, mga ginikanan, nga gusto mo iskwila sa inyong mga anak, o ay nakalimot ha, Drina Pine Rose, Aliana Bivio College, the Builder Future Leaders. Pwede mong upili sa klase, buntagon, hapunon, or panggabi nga klase. Lakip na Kabagdig Kabalgada sa usakinika pribadong tulunghaan nga ubos lamang kayog tuition fee. Mao ka na ang Aliana Bivio College. O gingon man ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ningabag usab sa tuwang tulumanon ang bagtingan sa katawhan.

Dr. Janine Alfonso ang usa ka pediatric shop. Alang niyatong mga katawhan ano, nga gusto nga magpa-check up sa inyo hanga panlawas. Ayaw kalimot bisita na sa Camp Health Multi-Specialty. Ogingon man ang National Irrigation Administration kon niya sa Zamboanga Peninsula ning abag usab sa programang Bagtingan sa Katawhan. Alang niyatong mga mag-uuma nga dunay pangutana mahitungod sa programa sa niya or diba ka mga reklamo kabagdag kabalkadas, pwede mong mutawag or mutext ilang cellphone number nga 09-85-845-4566 o diba ka bisita lamang silang buhatan nga nahimutang sa Regional Center Balintawak Pagadian. Ang Petron Gasol nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde kauban sa iyang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde. Laki pusab nga ning abag sa tuang tulumanon ang Bagtingan sa Katawhan. Alang ni atong gusto no nga magpatubil or diba ka magpalit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol kabagdag kabalkadas nga nahimutang ilahang main sa may Santiago dol sa Dibim. Ikaduha nga branch nini nahimutang sa may Duterte Street Gatas Pagadian dol sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang main nahimutang dol sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate ubo sa Bis Emporium. Dahil pa mga outlet nahimutang sa Lungsod Dumalinaw, Tukuran, Lungsod sa Aurora o ingon man lungsod sa Dumingag, Kabagting o Kabalkadas. Ang lain pa nga niabag sa tuang at tulumanon ang National Telecommunications Commission kon NTC padayon nga nagpahibalo sa publiko nagpasidan sa publiko nga dili magpadala sa mga mangingilad ingon man aron usab nga dili mabiktima nini Kabagting Kabalkadas. Kinahanglan nga kanunay nga so taon o susihon daan ang mga text messages ganyong madawat. Labi na kung ugaling nga doon ay mag-text sa inyo nga nakadawat na or nakadaog mong mga raffles or mga ayog mga personal ninyong informasyon. Ayon ninyo ipadangat or ihatag inyong personal information kabagdag kabalkadas aron nimo ang biktima sa mga mangingilad. No? Mauna nga mas mayo nga magmaigmat sa kanunay, magamping aron nga dili mabiktima sa mangingilad. Kaya karong mga panahuna daghang mangingilad kabagdag kabalkadas. Walay mangingilad kung walay magpailad. Muna nga kinahanglan, no, kanunay nga batasanon ang pagka unsa man. Kinahanglan nga magpabiling vigilante sa kanunay kabagdag kabalkadas. Alasay sa 33 na itong oras. Good morning, D.I. ni Palmado Tatsky. Bahalaga mabahaan, sir. Basta dawat tag 5 kiss election. Naaman po dayuda. Hay, nako. Ambot lang. Ang pangutana dire, paunsa man na, kanosa, pila kaadlaw ra, gastuhon nimo ang 5K, madawat panahon sa eleksyon. O gingon man, kung galing adunay ayuda, tanan ba makadawat o ayuda? Di ba? Pinili-pili ra pod. O, dili tanan. No? Mayong taga, tanan, kabagdig, kabalkadas, kitagag, ayuda, wapod. Ingon man, good morning, Coach J. Kira distance kainit sa panahon, gikan sa Baroy, isa maghanoy, ay isa maghanoy, rather. O gingon man, Marley Templado sa may purok golden na flower, lumad pagadian. Og maing buntag ni Sir Dondon Tormis sa may kamalig Dumalinaw, Vanex Abamunga, good morning. Og sa tanang taga-Purok Malinawon, Barangay Kulumulabi, Sambanga del Sur, maing buntag, John Rewillian sa may Riglagipos, good morning pod kanimo. Anyway, kabagdig kabalkadas, no, balik tas ng lisgutanan, bahin ining flood control. Diba, dili lang man kay didire sa lungsod sa San Pablo, Lapuyan, Dinas, Kumalarang, o, di ba? Halos tanang lungsod o syudad, dunay flood control projects kabagtig kabalkadas, di ba? Sagad ni ini ang mga matawag taog contractor nini nga mga flood control kabagtig kabalkadas kaya kuan ba? Kinibitong ana po diyan dunay gikoptan nga posisyon sa gobyerno, no? Sa so, money ang nahitabo kabagtig kabalkadas mo lagi ni ang tuang makaluluoy ang mga katawhan nga gitawag taga na apiktuhan kabagtig kabalkadas nga naman. Tungod kay syempre, ato panahon lagi sa eleksyon, dako kayog da gasto, so kinahanglan gid mo bawi, no? Muna nga sagad sa mga politiko kabagtig kabalkadas, mga kontraktor, o di ba? Sagad sa mga elected officials, mga kontraktor, kung di man kontraktor kabagtig kabalkadas, doon ay kuhaon ng mga amigo ng mga kontraktor, doon maoy maingon taog patrabahoon na mga projects, then mangayo po og pilay porsyento nga katawag tag SOP. Hay. O di ba? Normal ra gid ning SOP matud pa sa katong kuan sa mga nangagi bitaw nga interviews kabagdag kabalkadas. O normal ra gid daw nga nang SOP pero ang uban kay nasubraan lang sa pagpangayog SOP mao na nga mag-away-away na ang uban kabagdag kabalkadas. Bao pa oy, nganong mag-away di man magbahin og tarong. Anyway,
no? So unta no, kining bitong mga panghitabo sa tong palibot bitaw, kining maingon ini nga dunay mga naapektuhan, mga apektado.

0: Kadong pamilya, punta sa mga musunod nga mga panahon, kabalo na mo nga kini nga mo pili o kabalo na mo nga mo hahas-has o tawan ba, kinsa giangayan kapag digabal ka das, no? Kinsa ba nga, o gingon man, kabalo mo kung unsay angayan ninyo nga buhaton nga aron nga dunay mapasakaan o kaso mahitungo sa ilahang pagka masagaron kapag digabal ka das, no? Dili kaya, hala sige, tagaan lang gani mo hinabang nga 2,000 makalimot na mo og kining kuan tingog dihang dapita. Radio Magbating. Tagaan lang gani mo og bugas kabag digabalkadas o dibuga tinapawa na mahilom na mo. Salamat kuan. Radio Magbating. Kay tungod nimo kay nakadawat gyud mig hinabang. Radio. Ang bangutan ang hinabang pila ra ka adlaw nimong hotdon. Radio Magbating. Ang imong pagantos pila ka tuig. Tagtulo katuig kabagdig kabalkadas. Radio Magbating. Nasako nang ikaingon lagi mayon tato nga kunugaling ang inyohang sayop nga pagpili, ang sayop nga kining pag butar ninyo kabagdig kabalkadas. Kung ano, kamuray mapiktuhan, apiktuhan man tanan. Radio Magbating. O, diba? Yung patas ng tanan. Patas ang tanan kabagdig kabalkadas. Why pili? Munay angayan ginato nga hinuklugan sa kanunay. Munay kinahanglan nga hunahunaon sa makadaghang higayon kabagtig kabalkadas. Radio Magbating. Alas 6:38 na itong oras, diri paghapos itong pagpanaguban. Samtang sa pika sa bahin kabagtig kabalkadas sa itong ilasigutanan karong buntaga, no? Ato ang kining laing ilasigutanan karong buntaga. Kay, oy, dunay activity kabagtig kabalkadas, no? Ang National Housing Authority og kini pahigayon diri sa syudad sa Pagadian kini nga NHA 2026 sa NHA People's Caravan. So unsa man ni siya? Adunay kapin sa 30 ka mga government agencies or partner institution ang musalmot karon kabagdig kabalkadas sa ipahigayon nga People's Caravan diri sa Dakbayan sa Pagadian. Sa May Plaza Luz, Pagadian, kabagtig kabalkada. So, giyawag tong tanan sa pag-salmot sa maong kalihukan, no? Kay aron kabagtig kabalkadas nga makapahimulos po mo ba? Kung ugaling, aduna mo'y mga transaksyon, no? Aduna mo'y mga gusto nga pahimuslan nga programa kabagtig kabalkadas. So, pwede ra kayo mo nga mo-avail karong buntag. Tuwok adlaw ni siya, daa ang tuang taga mga nagkalain-lain ngayon siya sa gobyerno, in short, okay ngon man, private institution. So, bisita mo din sa may covered court Pagadian, aron mo nga maka-avail or makapahimulo, sige man, doon na sila yung bloodletting activity ngayon pahigayon karon alang na itong gusto nga magpakuhag dugo, no? Alang na itong gusto mga pakuhag dugo, doon na yung activity usab, dire sa Pagadian nga bloodletting, o gauban pa nga mga programa kabagtig kabalkadas nga mamahimong mapahimuslan. O alang usab niya itong nangitag trabaho, doon ay mini job fair usab karon nga ipahigayon kabagtig kabalkadas, no? Diri sa may Pagadian City. So, pagdala lang mo updated sa inyohang mga curriculum vitae, lakip na usab sa inyohang resume, aron kabagtig kabalkadas nga makapahimulos mo or maka-avail mo sa mga kininga sa ipahigayon nila nga mini job fair karong buntag. Oh. Muna no, ang nindot nga balita. So, kini ang inisyatiba sa National Housing Authority aron kabagtig kabalkadas nga matabangan ang kadtong mga katawhan nga nangitag trabaho or di ba ka kadtong mga katawhan nga dunay mga mahinungdanon nga mga transaksyon sa gobyerno nga dili na unya kinahanglan pa nga magpila og dugay dito sa buhatan sa Osaka ahin sa gobyerno, di ba? Kay kun imong hunahunaon manggod, kun imong lantawon mato ka sa buhatan sa Osaka kining government agency, usahay kay dugay kay ka ma-entertain kabagtig kabalkadas gumikan sa kadaghang unsa man daghang kliyente. So dere sa ilang ipahigayon nga caravan kun unsa yung mga services nga naa sa ilahang kining opisina, ilahaning pagadadon kabagtig kabalkadas diri sa May Plaza Luz og dali ra usab kamo nga ma-accommodate, no? Dali mo ma-accommodate kabagtig kabalkadas at the same time Alang niya itong gusto po nga magpakumaglukat o passport, napod rin kabag di kabalkadas, no? Pwede po mo ang i-assess, naglakip na usab niya, i-assess kabag di kabalkadas, o lakip na usab, no? Alang niya itong dunay transaksyon, mahitungod sa PSA, oo? Napod kabag di kabalkadas, o guban pa nga mga private institution. So, usapan yung ipaabot, no? Bisita na mo dres Pagadian City o pahimusli ang gipahigayon nga people sa caravan karong buntag tibok adlaw man eh. So walay rason aron dili mo makapahimulos kabag di kabalkada sa programa sa gobyerno, no? So palihog og sulti sa inyohang mga silingan o diba ka sa inyohang mga mahal sa kinabuhi nga gustong mo avail, no, sa mga programa kabag di kabalkadas nga gitanyag, no, sa National Housing Authority Region 9. Oo, atong tanahon ha ni Adri, ang ilahang dunay sila pila ka trabaho ang gikinahanglan. Dunay 68 ka job vacancies karon kabag di kabalkadas, no? So alang nato mga nangitag trabaho. Nangita og sales clerk, service crew, cashier, og ingon man, janitor, private teacher, waiter, electrician, promodizer, forklift operator, merchandiser, og ingon man, marketing staff, napay baker nga gipangita, og cook, unsa pay lain dere? Restaurant manager, dunay gipangita nga watchman, cafe staff, commissary staff, og production supervisor, no? Daghan kabag di kabalkadas. So mao na ang kuanan, abot siya og 68 ka mga job vacancies karong adlawa sa gipahigayon nga mini job fair dere sa syudad sa Pagadian. Dayon, aside nini kabag di kabalkadas, no? Alang sa kasayuran sa tanan, ang mga partner agencies ningabot sa 33, no? Ka mga participating agencies kabag di kabalkadas o kini ang syempre ang LGU Pagadian nasa kining maong kining activity. Lakip na usab kabag di kabalkadas ang City Social Welfare and Development kon CSWDO, City Health Office, Provincial Department Health Office, o galakip na nini ang Department of Agriculture. O kinahanglan masayod ta nini kabag di kabalkadas, no? Sa Department of Agriculture, kumusta ka ha nga to ang supply sa bugas karon diri sa Zamboanga del Sur, no? Kumusta ka ha unsa kahay mga taba nga gihatag nila sa tuang mga katawhan nga ilabi na nga apektado karon sa kining krisis. Land Transportation Office, atong LTO, kumusta? Unsa kay ikaya nini nga ihatag nga services kabag di kabalkadas? Sa tuang CDA, Cooperative Development Authority, Bureau of Animal Industry, Bureau of Plant Industry usab, atong DENR, o paprotektar sa kinaiyahan, kumusta? Diba? O galakip na kabag di kabalkadas, ang DFA, ang DA Agribusiness and Marketing Assistance, ang DICT, ang DOLE, DTI, PhilHealth, ang PSA, Philippine Pharmacists Association, ang TESDA na usab, ang PAPCOM or CPD, ang BGMP, DMW, ang PAW, Philippine Red Cross, Department of Social Welfare Development, kumustahan ito ng DSWD o niya, no? Kumusta na ito ng DSWD kung nga no, nga sige na sila panghatag o hinabang instead nga livelihood assistance ang ilang ihatag. Diba? Nga nung ato ng pangutanon, nga nung manjud, no, nga sa kadaghan nga pwedeng ihatag sa gobyerno, nga nung sige maghinabang. Kumusta ang mga katawhan, katong naapiktuhan o mga pagbaha, kumusta ang sinahatag nila? Pag-ibig, alam niya itong gusto nga mag matawag na ito ane. Gusto bitaw nga mag-housing loan? Oy, kisa to yung mga trabahante dre nga walay mga wala pa bitoy SSS, wala pa pag-ibig o wala pa PhilHealth o na dire kapag digable kadas. Appeal sila no ang SSS. Land Bank of the Philippines, GCash, ang NBI, ala natong gusto nga magkuha og NBI clearance. Pwede kay mo nga diri na mukuha, mas dali ra. Ang police clearance usap, pwede kina ato ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, no? Kaabag usab kabag di gibalkadas o guban pa ng mga partner agencies na akaron sa ipahigayon nga 2026 People's Caravan, no? So, usan ni siya kaadlaw nga kalihukan din ang tumong katuyuan ni ini mao gayod kabag di gibalkadas ang paghatag o tabang sa tuang mga katawhan, no? Ipaduol ngadto kanila ang serbisyo sa gobyerno. Okay? So, hinaot paunta nga daghan ang mupahimulos sa maong programa aron usab kabag ti gibalkadas nga lagi dili na mo kinahanglan pa nga magpila og taman, no? Sa usa ka buhatan kabag ti gibalkadas nga usahay dugay kay mo nga ma-accommodate. Diba? So may nang diri dapita, no? Mag-abot at least paspas. Kaya kung galing anang kining agency daghan, pwede pa man nga muadto sa salain, di ba? Total tibuok adlaw man nga kalihukan kabag digkabalkadas. Oo. Dayon sa pabay mga lain nga activity nila, no? Daghan pag mga activity nga lang ipahigayon karong adlaw kabag digkabalkadas. So hopefully ha makita ta dito niya alang sa tuang mga katawhan dire sa Pagadian City o gingon man sa probinsya sa Zamboanga del Sur, no? Kung galing makahigayon mo, oh, bisita mo sa may Plaza Luz sa Covered Court, kay nadire ang kalihukan kabagtig kabalkadas ipahigayon, no? Nindot, mapakuhag dugo, oh. Pero bilar man ta, pila ka oras ng tulog, di ba? Wala ka butog 8 hours, makasukan ta sa kuan, sa Red Cross, napakuhag dugo nga bilar. Oh, anyway, muna ay usa sa mga kalihukan karong adlaw diri sa siyudad sa Pagadian. O ingon man kabag di kabalkadas, no? Ingon man usab ang tuwang kasundaluhan, no? Alang sa mga residente sa may barangay Dao Pagadian City ay mo katingala kung ngano nga dunay mo makit-an karon nga mga amadunggan nga mga buto-buto or di ba kaha unsa inyo ang mabantayan diha karon nga daghan og mga kining presensya sa awtoridad kasundaluhan og kapulisan ang among ipahibalo nga kana ang ilahang gipahigayon nga pagtakop, no? Pagtakop sa gipahigayon nga kalasag, no? Tobang kuan matawag ani ilahang preparatory kabag di gabalkadas pagpangandam, no? Pagpangandam kung ugaling adunay muabot nga mga syempre dunay muabot nga mga kagubot, no? Unsa kaanda mga tong kasundaluhan mga kabagtig kabalkadas agingon man ato ang kapulisan. Mm-mm. So na diha karon ang alas 8 sa buntag magsugod dira sa may Dao Pagadian City. Gani ang nagpagawa sa silag pahimang no nga dili maratol, dili magpanik, no? Kay kabahin lamang kini sa ilahang kining sa kalasag nga gipahigayon sa tong kasundaluhan sa simultaneous mangud nga kalihukan kabag di kabalkadas. Okay, so sa so, dapat mo tapos kabag di kabalkadas, oh, duna na poy quandary, oh, cease and desist order giimplementar sa lungsod sa Dumingag, no? Authority sa giingon nga mukabat sa 3.6 million pesos ang kantidad sa mga sa mining equipment, no, nga diin na kini ang giingong gigamit sa illegal small-scale mining. Inahang napagawa sa ang cease and desist order kagahapon sa Purok 7, Barangay Dilo, Dumingag, Zamboanga del Sur, Kabagtig, Kabalkadas, no? So, nakuha ni, na-embargo ning nasangpit nga kining equipment, 3.6 million. Diba? Kinigipangunahan sa IDG, Zamboanga del Sur, Provincial Field Unit, maglakip na usab, Dumingag Municipal Police Station, Mines and the Geosciences Bureau nga diin ilahang hiniusang gi-implementar ang or pag-ulaog kining cease and desist order, no? Nga diin kinigikan sa buhatan mismo sa MGB Regional Director nga pinitsahan og April 7, 2025. Dugay na kaayo. Pero ang pangutana, nganong nagpadayon gining small-scale mining dispar sa maong lungsod? Naong sa gihinungdan? Kisa ginagpaluyo ni ini. Di ba? Gingon kabagdikabagada sa paghidangat sa composite team, naka-obserbar kini og gingong mga timailhan, no? Sa gingong mineral extraction activities o nadiskubrihan ang pipila ka mga improvised mining equipment. Apan na itong tungura, wala matutpa sila nasakpan ng mga kining katauhan nga nag-operate kabagdag kabalkadas, no? Ang nasakmit nga equipment kinigilangkuban sa 200 karad mills, 8 ka units sa diesel engines, o usa ka unit sa electric motor, o uban pa nga improvised sa mining equipment. So ang nasangpit nga equipment nga nagkatindad og 3.6 million ang daling gi-inventory o gimarkahan o gi-turnover ngadto sa MGB Region 9 alang sa tukmang disposition ni kabagdig kabalkadas. Oh. Mao ni ang kining atong nadawat karon nga balita, no? So ang pangutana karon kabagdig kabalkada bas ba, no? Wala gyud kay kasayuran ang atong taga MGB kun kisa gyud nagpaluyo ni ining illegal small scale mining sa lungsod sa Dumingag. Or else nagpakahilom lang po ang ato ang MGB, di ba? Ngano man? Tungod kay sige lang ta ninig implement og cease and desist order pagahuman kay di man gihapon tumanon, di ba? Ayaw ko ing nakabagdig kabalkada so gini naabot silang buhatan nga kinsay nagpaluyo nining illegal mining sa nasangpit nga lungsod. Radio Bagbag. Nasayod man gani ang mga yanong mga katawhan unsa na lang kaha sila kabagdig kabalkadas. Radio Bagbag. Di ba? Mo ni ang problema sa tuang kining probinsya or di ba ka sa tuang nasud kabagdig kabalkadas nga naman. Tungod kay lagi daghan kayo mga matawag tag balaod, di ba? Daghan og balaod, dayon pagahuman ang balaod walay ngipon, di ba? Asal sa walay ngipon ng mga balaod kabagdig kabalkadas, doon ay mga ahensya sa gobyerno nga bisan pag nasayod na sila kung kinsa ang nagpaluyo na ng mga ilegal nga binuhatan, nagpakahilom paghapon kay lagi, nagpaabot o kinsa'y mureklamo. Tarong bagod na! Imbis ka mo ang una nga muhatag o aksyon, nga nung kinahanglan pa man, nga nung paabuton pa man nga doon ay mureklamo sa inyuhang buhatan. Radio Bagbag. Ikaduha kabagdig kabalkadas, pila na ba kareklamo ang nabot sa inyong buhatan nga hangtod garon wala nahatagan ninyong kasulbaran? Wala ninyong nahatagan og aksyon? Tunguman! Tungod kay lagi, mingon pag iagi sa due process. Radio Bagbag. Muingon nga kinahanglan ato ang sundo ng balaod. Sundo ng balaod, hangtod kinsa, maupaw na lang ng kinatuang kinaiyahan ang ato ang usa ka lugar. Huwag ihapoy na pahamtangan og silot kabagdig kabalkadas. Radio Bagbag. Ngayon, kadakong tabaghak po sa tuwang Pilipinas, oy! Radio Bagbag. Diba? Dakong tabaghak. Nga wag yun in taon, ambot lang. Mangambot na lang kita, pirme, kabagdig kabalkadas, minginanin niya ito ang kining palisiya sa ito, bitaw nga panggobyerno. Oh, murag ambot. Unsay kining kuan, unsay dangatan sa ito ang nasod, kung magpirme na lang ning ingunani. Oh, dige ko, mutuo nga ito ang kining MGB, way, na, way kasayuran kung kinsang nagpaluyo na ini, kinsang politikuha o kinsang opisyal nga pulis, makag-unsa ng mga kining dunay gikuptan nga posisyon. Radio Bagbag. Good morning. Pwede mag pwede pa ang 63 mo apply og SSS. Murag di naman ni pwede dam. Oo, good morning ni mo Ma'am Juanita. Kay 63 years old man good is kwan ni siya, dapat magpensyon na, early pension, di ba? Oh, correct me if I'm wrong ha, SSS. Oh, aksa ko ni bawan kay magdi naman siya pwede dako kay kagkuan, dako kay kaoga kining contribution kun baga imuhang apason. Aron ka nga makadawat og pension pila ka tuig ayha pa mo matured kabagdig kabalkadas. Anyway, wala ko igong oras. Salamat kasi papakiuban ka na ko. Hangtan na lamang, umapong adlaw. Sa ito, ang tulumano, nabagting sa katawan. Dagi salamat sa pagpapahina. May buntag, ganyan to na. Nalasay si Quinta Isay sa buntag.
1: Mulaban sa katawan, mudapig sa kamatuuran, pagtingan sa katatawan.
2: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-reveal siya.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, kaya tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y delivery delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
4: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan. 106.3

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sibihan sa Radyo Wagting og Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC, Wagting, Wagting, Balita!

0: hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kaunuhan, sa gawas sa nasod, mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabulkada, maayong buntag kaninyong tanan. Adlaw kita karon nga Webes Pizza 20 sa bulan sa Agosto 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXGA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usap kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radyo Bagting News. Ma-monitor sab kita sa Radyo Bagting Mobile Application.
2: BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, 2026 NHA People's Caravan ipahigayon sa pagadian karong adlawa.
3: Sa Buanga del Sur, nagpatuman og temporaryong minimum farm gate price sa baboy.
1: Kumalarang Community College, magsugod na ang operasyon karong Agosto 24, 2026.
3: Sa uluhan sa balitang regional, unom ka-personay sa Family Life Care International Dakpan sa NBI.
1: Guidance Associate sa usakatulungaan sa Cagayan de Oro City, patay human nalatayan og trailer truck.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, lakang pagadidaan mugamit sa social media ang mga minor de edad human sa pagpamusil sa eskwelahan gisgutan pagbalik.
1: Mas bugat nga silot sa mga loose firearms gitinguha.
3: Sa uluhan sa balitang international, US gipahamtangan og sanction ang ICC president og senior trial lawyer.
1: Houthi rebels giangkon ang oil refinery attack sa Saudi Arabia.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, BSP nanawagan og mas hugot nga kooperasyon batok sa cyber og financial risk.
1: Sa uluhan sa balitang sports, sa Yolo Brothers manguna sa Philippine gymnastics team sa 20th Asian Games.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, barato og sustansyadong pagkaon sa iranta. Publiko gidasig nga i-appeal kini sa ilahang minu matag adlaw.
1: Samtang sa nasayod kaba corner, kanusaan namugna ang mga pistula?
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, sakyanan ni Derek Ramsey gikustodiya sa LTO tungod sa peke nga plate number.
1: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Likat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Chiril Unyot Lirazan.
2: BBC Bagting Balita.
1: O karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Magpahigayon karong adlawa o caravan ang National Housing Authority kon NHA, katambayayong ang uban pang mga government agencies, LGU pagadian, private organizations o partner institutions aron mapaduol nga to sa mga katawhan ang mga nagkadayang programa o serbisyo sa gobyerno. Nasairan nga dulaan sa 40 ka mga partner institutions ang musalmot sa mga kalihukan isip pagsunod sa programa sa NHA. Adunay temang serbisyong dala ay pag-asa. Mamahimong pahimuslan sa mga katauhan ang musunod nga serbisyo sama sa mass blood donation, free processing of passport applications, medical and health services, free haircut, issuance of national ID, copy issuance of civil registry documents, birth, marriage, death, and sinumar, documentary and government assistance, employment opportunities, skills training and orientation, free legal consultation and assistance, housing and social protection services, freebies, IEC materials, o guban pang community services. Alang ni atong interesado nga mopahimulos sa programa, giawhag kini sa pagdala ning mo sunod: birth certificate, marriage certificate for for married applicants, valid government issued IDs o guban pang mga mahinungdanong dokumento nga gikinahanglan alang sa inyong napiling serbisyo. Ang nasangpit nga kalihukan ang ipahigayon sa Ascenso Covered Court Plaza Luz, Pagadian City, sugod karong alas 8 sa buntag ngadto na sa alas 4 sa hapon.
3: Samtang sa laing detalye, nagpatuman og temporaryong minimum farm gate price ang provincial government sa Zamboanga del Sur alang sa binuhi nga baboy o karning baboy aron ma-stabilize ang presyo og mapanalipdan ang panginabuhian sa mga lokal nga magbababoy. Pinagi sa executive number 12-A series of 2026 nga gipagawas ni atong Agosto 17, gikatakda ang minimum nga presyo sa buhi nga baboy sa 150 hangtod 180 pesos kada kilo, samtang ang karning baboy anaa sa 260 hangtod 290 kada kilo. Gihimo ang mando tungod sa epekto sa African swine fever kon ESF nga nakapugong sa pagbiyahe sa pagdala sa baboy og pork products ngadto sa sikbit nga mga probinsya. Tungod niini, misobra ang lokal nga supply og mikonhod ang farm gate price sa buhi nga baboy. Apan nagpabiling taas ang presyo sa pork products sa merkado nga nakaapekto sa mga magbababoy og sa swine industry. Gimanduan ang mga trader, meat vendor, slaughterhouse operator o commercial establishments nga dili mo palit o mabaligya ubos sa gikatakdang minimum nga presyo.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gitakdang magsugod na ang operasyon sa Kumalarang Community College kon KCC karong Agosto 24, 2026. Human kini makadawat og report on the result of preliminary assessment kon RRPA gikan sa Commission on Higher Education kon SED. Ang maong RRPA usa sa mga importanteng requirement aron formal nang makasugod sa operasyon ang community college. Ang mga kolehiyo nagtanyag og mga kurso o programa nga mao kining mosunod: Bachelor in Technical Vocational Teacher Education kon BTVTED, Major in Agricultural Crop Production, Bachelor in Technology and Livelihood Education BTLED, Major in Agri-Fishery Arts, Bachelor of Science in Tourism Management. Labot niini, gipasalamatan ni Kumalarang Mayor Ruel Balong Molina ang CHED, labi na si CHED Commissioner Dr. Shirley Agrupis og CHED Regional Director Dr. Marivic Iribiri tungod sa suporta og oportunidad nga gihatag alang sa KCC. Matod ni Mayor Molina, dakong oportunidad alang sa mga komsuryan ang pag-abli sa KCC, labi na sa mga kabatan-unan nga nangandoy nga makakuha og college degree apan limitado ang pinansyal nga kapasidad. Gipasalamatan usab ni Mayor Molina ang tanang individual, opisina, partner og mga katawhan nga padayong naningkamot og misuporta aron matuman ang proyekto.
2: BBC BBC Martin Martin Balita
0: BBC Balitang Regional.
3: Gidakop sa NBI SEMRO ang DC-size ka-personalized sa Family Life Care International Insurance Services. Lakip na ang manager ni ini atol sa operasyon sa Barangay Morales, Coronadal City ni atong Agosto 18, 2026. Nakabase ang operasyon sa reklamo sa unom ka-individual, sumala ni NBI. Nasuta silang investigasyon nga gingong nag-operate ang kampanya nga walay lisensya o dili autorisado sa pagproseso o insurance. Nakumpiska sa mga kapulisan ang mga dokumento sa transaksyon, laptop o computer equipment nga mahimong ebidensya. Posibleng pasakaan o kaso ang mga nadakpan tungod sa giingong paglapas sa Republic Act No. 10607 o ang Amenda Insurance Code of the Philippines.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, patay ng nahidangat sa ospital ang usa ka guidance associate sa Capital University sa Cagayan de Oro City human matud pa nalatayan sa trailer truck dito sa Conagaabukayan Street kagahapong adlaw Agosto 19, 2026. Matod ni Police Captain Joshua Abrasaldo, tigpamaba sa Traffic Enforcement Unit sa COCPO na ilang biktima nga si Christine Catodio, residente sa Malaybalay, Bukidnon, og nagrent kwarta lamang sa mga syudad aron manarbaho. Dugang pa sa investigador nga posibleng wala nakitaan sa driver ang biktimang babayi dihang patabok kini sa dalan hinungdan nga naligsan kini. Sa pagkakaroon, gikustudya na sa buhatan sa TEU ang driver sa trailer truck din posibleng kining mag-atubang o kasong reckless imprudence resulting to homicide.
2: BBC BBC Marting Marting Balita
0: BBC Balita Nasional.
3: Ubos sa balaod noon, gidili ang paggamit sa social media sa mga bata nga ubos sa 16 anyos. Gipasabot ni Gatchalian nga ang insidente live stream gitanaw o gi-repost sa daghang mga tao o sa kabutang nga gikabalak-an sa publiko. Ang live streaming o pag-ambit sa ingon manak sa ingon ni adto nga ang insidente laki pa mga graphic nga mga materyales mahimong makamugna og sayop nga panglantaw nga daw gihimo na lamang nga normal ang kapintas labi na sa mga batan-on. Ang Social Media Safety for Children Act Senate Bill number 2066 adunay mga provision nga dili sa social media para sa mga ubos sa 16 anyos. Gikinahanglan usab nga ang mga platforms magpatuman og mga sistema sa pag-verify sa edad o identidad, mga mekanismo batok sa paglikay sa mga makasulod ang minor di edad o sa kahustong sistema sa pag-report o paspas nga pagtubag aron dili daling ma-access kung maka-access ang mga minor di edad.
1: Sa dugang detalye sa Balitang Nasyonal, giduson ni Assistant Majority Leader Javier Miguel Benitez, representante sa Negros Occidental 3rd District, og balaod noon nga magpahamtang og mas bugat nga silot sa mga loose firearms offenses human sa sunod-sunod nga mga insidente sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga og Tacloban City. Sayang gisugyot nga final firearms amnesty and loose firearms accountability act of 2026, tinguhan ni Benitez nga amyendahan ang Republic Act number 10591, ibasura ang RA 8294 og tangtangon ang mga provision sa Presidential Decree number 1866 nga wala nahiuyon ni ini. Ang balaod noon nagtumo nga ang naghimo sa paghupot sa mga wala marehistro nga armas, walay piyansa nga kalapasan samtang gihatagan ng mga tag-iya sa loose firearms og 120 kaadlaw nga grace period aron mahimong legal ang ilang paghupot. Nining panahona ang mga delinquency fees, surcharges ug multa wag tangon ang mga bayranan sa rehistrasyon, paubsan ug ang registration libre alang sa mga kabus nga aplikante. Base sa datos gikan sa PNP, gibanabana nga dunay 1.7 million nga loose firearms na nasud kon itandi sa 4.12 million nga rehistradong pusil og 700,000 na ang narehistro. Gimanduan usab sa balaod noon ang PNP nga magtukod og one-stop center sa matag kapital sa probinsya og mga syudad nga urbanisado kaayo og mag-deploy og mobile registration teams sa mga komunidad sa Pilipinas, isla, bukid og bisan na nasa agricultural nga mga dapit. Kinahanglan usab nga magtukod og simple og barato nga proseso alang sa pagrehistro sa mga heirloom firearms o mga armas nga dunay kultural o lumad nga kahulugan.
2: BBC BBC Marting Marting Balita
0: BBC Balita Abroad.
3: Gipahamtangan sa Amerika og sanctions International Criminal Court President Tumako Akani kauban si Abdullah SA nga nagserbisyo isip senior trial attorney sa prosecution team nga nanghangyo sa arrest warrant para kang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu og nanumina para sa election isip ICC judge. Gikumpirma kini ni US Secretary of State Moroccan Marco Rubio sa saka statement pinaagi sa gahom sa executive order ni US President Donald Trump kani atong nakalabay nga tuig nga nag-otorisa sa pagpahamtang sa mga sanction batok sa korte. Gipasabot ni Rubio ang pagpahamtang sa saog sanction kang Akani og CE matod pa konderikta nga miapil sa pagpaningkamot sa ICC nga imbestigaran, mag-aresto, magpapriso o pasakaan og kaso ang mga opisyal sa gobyerno nga wala miiyon sa jurisdiction sa ICC. BC. Gisaway sa tribunal ang maong lakang sa Estados Unidos o giingon sa usa ka statement nga kung gihulga ang mga representante sa tribunal o responsible kung responsable sa pagpatuman sa balaod, mismo ang international legal order matod pa ang gibutang sa peligro. Kaniadto nakalabay nga tuig, gipahamtangan sa US ang pipila ka mga opisyal sa ICC. Apil na niini ang prosecutor og judge tungod sa warrant of arrest kang Netanyahu og kaalyado ni Trump og kang kanhi Israeli Defense Minister Yoav Gallant.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, giangkon sa Houthi group sa Yemen ang drone attack sa oil refinery. Ang Hazan or Jazan refinery, ang nagunang crude oil refinery nga nahimutang sa Red Sea sa southwestern part sa Saudi Arabia. Matod pa sa Iran-backed Houthi nga ang drone attack balos sa paglapas sa Yemeni airspace sa Saada ug Hadja governorates. Dili lamang kini ang unang higayon nga giangkon sa grupo ang mga pag-atake, kundi in kaniadtong nakalabay nga bulan gi-target nila ang pasilidad nga gipanag-iyahan sa refinery.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, balita, balita.
3: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, nanawagan si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. sa mga financial regulators sa Southeast Asia nga palig-unon ang kooperasyon batok sa nagkadaghang resgo sa cybersecurity o climate-related financial risk. Gipadayag ni Remolona ang maong panawagan atol sa high-level conference sa CSEN Central nga gipahigayon sa Taguig City ni atong Agosto 11 o 12. Matod sa gobernador, kinahanglan nga mas mahimong proactive, forward-looking o collaborative ang mga regulator tungod sa nagkadugtong o nagpaligunay ang nagkalain-laing hulga sa financial system. Lakip siyang giilang dagkong resgo ang geopolitical conflicts, digital transformation o cybersecurity, ingon man ang epekto sa climate change sa financial sector. Matod sa BSP, gigamit na niini ang artificial intelligence o AI o supervisory technology aron mas mapaayo o pagmonitora sa mga bangko o pagsiguro sa pagsunod sa mga regulasyon. Giisgutan usab sa mga partisipante ang pagpaligon sa financial system, crisis management o regional cooperation aron mas maandam ang mga nasob sa posibleng umaabot nga crisis.
1: Ang balita sa negosyo, hatod ka nato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita baka magbarato o pandikalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories. Ayaw na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, doon ay mga branches din sa lungsod sa Aurora, Mulavi, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Lakip na sab sa Lanao del Norte, Kapatagan, Tubod, Lugait, dito sa Misamis, sa Occidental, Tanggob, and Lakip na sab sa Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitugo, San Pablo, Margos sa Tubig, Bayugbog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, Digbao, Zamboanga del Sur. AB Gadget, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
1: Manguna sa Philippine Gymnastics Team ang managsuon nga sila si Carlos o Carl Aldruyulo sa 20th Asian Games nga ipahigayon sa Nagoya, Japan karong Setyembre. Gilauman nga dako ang ilang ikatampo sa pagkabuot og medalya sa Pilipinas. Si Carlos isa ka double Olympic gold medalist, magdala sa iyang kasinatian samtang si Aldru nagpadayon sa iyang mayong performance sa senior level. Sa Asian Artistic Gymnastic Championships niadtong Hunyo, nakadaog si Carlos gold medal samtang si Aldru nakakuha og bronze men's floor exercise.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gidasig ang publiko nga sayran o piliyon ang mga pagkana barato apan sustansyadong pagkaon nga dali ira mapalit aron mapadayon ang maong maayong panlawas. Lakip nini ang mga utanon sama sa kamunggay, tangkong, kamote, tops o kalabasa. Ingon man ang mga prutas sama sa saging nga puno sa importanteng vitamina, minerals o fibers. Maayong tinubdan usab sa protina ang isda, itlog ug munggos, samtang ang kamote, gabi, brown rice ug mais mahimong mas sustansyadong alternatibo sa carbohydrates. Giyawag ang mga pamilya nga mag-practice og balanse og naglain-laing pagkaon og saktong pagluto aron ma-preserbar ang sustansya og mapanalipdan ang panlawas.
1: Ang balita sa Kaimsog sa Panlawas, hatod kanato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty, gilangkuban sa lima ka-espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, Osaka obstetrician, gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound line, pang-espesyalistang doktor, si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Rebina Bangkoro, Dr. V. Ann Toledo, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abalia, o Dr. Janine Aliponso. Alang sa dugang kasayuran, just call or text 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
0: Nasayod ka ba?
1: Alright, dinita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And of course, bagting, bainti siya te. Nasayod ka ba kung kanos anamugna ning mga pistola? Ato na yung sairan kung kanos ani, o naapil ba diri ang katong baliuntod? Kaila kag baliuntod?
3: Nawala yun.
1: Ato nang liliyon ro sa itagway ng baliuntod. Nasayod ka ba nga ang unang pusil nga giisip nga pistol or handgun na imbento sa sayong bahin sa ika-16 nga siglo or sa sayong bahin sa 1500s sa Europa? Kinimiyos wagikan sa karaang hand cannon ngadto sa mga pusil nga mahimong kuptan o pabuthon gamit lang ang usa ka kamot. Basihan ang timeline sa evolution sa pistol, 1500s, kinimao ang wheel lock pistol. Naimbento ang mekanismo sa wheel lock nga misangpot sa pagmugna sa unang tinuod nga pistola. Dili na kinahanglan ang usa ka separate nga fuse aron pasigaon ang pulbura tungod kay kini makamugna naman og spark kung ang taming ihapak. Uy, kuyawan. Ihapak pa diay ni. Wheel lock ang tawag aninya. Sa pag-abot sa 1600s, nahimong popular ang flint lock system. Mas barato kini og mas kasaligan, mao nga ang mga pistola nahimong standard nga hinagiban alang sa mga gwardya og mga kabalyero sulod sa duha ka siglo. Nasayod ka ba nga sa pag-abot sa 1836, gipatent ni Samuel Colt ang unang practical nga revolver na kining gitawag nga Colt Patterson. Kinimisangpot sa mass reduction sa mugbong pusil nga makakupot og labaw sa usa ka bala sa usa ka nagtuyok nga cylinder. Pag-abot sa 1892 ngadto sa 1893, ang unang semi-automatic o self-loading ng mga pistola mipatimaw sama sa Schoenberger Loman o Borchardt. Gisundan kini sa nabantog nga Mauser C96 niadtong 1896 nga migamit og magazine para sa paspas nga pagkarga sa mga bala. Now you know mga kabagting og kabalkada, ang una di ay mao ang wheel lock. Aha man to, wheel lock pistol. Murag mao na'y baliuntod, Clint. Tanang lang taon, di og mao ba na ang baliuntod? Basta kay katong bali-balion. Sige daw, next daw. Bali-bali. Dahil baliuntod ya, bali-bali. Katong murag na bali, yun. Wheel lock. Ayan. Ang balitang nasayod ka ba? Hatod ka na to sa Eliana Bayview College. Nangita ka ba barato nga eskwilahan? Pribado niya barato pagyod. At to sa Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
0: Mga mati o padi, ani ana ang balitang
3: Sige, dirita sa balitan showbis pag 29.
1: Nausa man ni.
3: Atong sayran pud ni. Gikos studio karon sa Land Transportation Office ang Porch 918 Spider nga nakarehistro sa pangalan sa aktor nga si Derek Ramsey. Human giimbestigaran tungod sa paggamit sa peke nga plate number nga nakita sa social media.
1: Okay, oh, wala pa ay social media, di po niya masakpan.
3: No, kana lang yun. Abi kay artista, no?
1: Okay. Gani, kay na social media. Mm-hmm. Nasakpan, hinoon.
3: Gali, matod pa sa LTO, si Anthony Jude Violago ang nag-ilis sa plaka aron mutugma siyang initials nga AGV nga supak sa mga lagda sa paggamit sa motor vehicle plates. Labot ni ini.
1: Tanta na outro, AGV, oh. Hindi man na mo plate number, good niya. Kay ko lagi, yaha laging acronym. Sige.
3: Alright, labot ni Inigi surrender ni Ramsey ang sakyanan samtang si Villago. May surrender usab siyang driver's license.
1: Ano lagi na? Di
3: ano magamit mang good pod?
1: Ay, but-buot po siya, oh. Hindi man na maupod. So, mo na, ay, mo pagbut-butin na. Yagi, pahibalo po dito sa LTO nga. Dakpon nila ang katong mga nagamit o improvised nga plate number. Kanabitang, marag pinahimo lang.
3: Pinahimo, oo.
1: Oo, lahi itong ang dawatong sa LTO. Katong gikan yun sa ilahang na ay ang bago karon kay na ay QR code. Ang katong sa una,
3: pwede rin mag-mahimo-himoan sa una, good food.
1: O na nga karon, nagpahibalo na itong LTO na doon na di ay sila pagpandako po sa plate number na katong mga pinahimo lang.
3: So what if kanang naguba ang plate number, like nabalik, i-surrender na sa LTO?
1: Murag, kana di hangabahin, magkuha jukag affidavit of loss. Oo, kay mao na imong ipakita, i-support ni mo nga nawala imong plate number. Dayon, mo nang nagamit kag bag-o nga number. Ahadapita makuha ng affidavit of loss ato ka sa notary public kung nabay notaryohanan din na sa inyong lugar. Samtang sa bikas bahin, laing pahibalo mga kabagting o kabalkada nga karong adlawa takupan ang Interagency Territorial Defense ay mukabalaka din ha kung namoy madungog mga dagkong buto, mga buto-buto, di ba ka mga bihikulo sa army, mga militar nga basin magamit sila karon o katubitong sa ganito, itong tangki de gira. Murang mga ana something, mga vehicle sa military, kung makakita mo din ha, diha sa inyuhang mga lugar, or di ba ka makakita mo helicopter karon nga sige lupad-lupad, ay mo kabalaka na.
3: Ibabalaka yun.
1: Kay part na sa Territorial Defense Exercise, or gitawag nga Kalasag Zambusor 2026. Pinakauna na din hi sa Zamboanga Peninsula of whole Philippines, ang Zamboanga Peninsula mo ay nag-una o himo ana mga kabagtiyong kabalkada. So, dili mabalaka. Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantos ng Facebook Live karon. Good morning ni Aimee Vasailahe, Lynn Cherbo o si Merly.

0: Martin, Martin. Balita. Balita.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
2: Send panyawan capsule with garlic.
1: Ginuma ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakini nga magaling.
3: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Are you planning to build your dream home?
8: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
3: MC1 Hardware. Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
1: Sad Living Testimonies. Ang Sad Panyawan Coffee Mix na pamatuntan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
9: Ako, poriba ko ana, ang kalin panyawan coffee, akong gininitin kay high blood ako, lato ni Tila, kay mababa man ang imong lipid.
1: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sad Marketing, ang Sad Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
9: Sigurado na, kung tasi mo lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
1: Living Testimonies.
10: 6.0. Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
11: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Co.
12: Mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Dili gid ta maglangan tungod kay gipaabot sa tanan, gikahinaman sa tanan, gihuwat sa tanan, giawayan.

0: sa tanan tungod kay pinakagwapo sa tibuok kalibutan ang akong kauban forever Dodds Marson Dodds sa
1: yes,
0: Abantina
1: forever young mga higala. Kumusta og bayag adlaw kay ninyong tanan, welcome sa inyong programang Ang Kakuhan. Pinaagi ni Mayor Samico nga asenso pagkadian aron atarag mga katawhan ning Dakbayan adunay kalabutan sa pagkaprojektong programang gipatuman dinhi sa syudad sa pagkadian og mayang adlaw sa atarag mga katawhan sa First District ug sa Second District ang pagtimbaya. Gikan ni Mayor Samico nga magdala sa asenso sa Buanga del Sur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapiya mapita sa kano langon o pagali ko ang mga Muslim. Gimpiya adlaw nan pata do mga subanen. Maayong adlaw kaninyong tanan hurot gikan ni Mayor Samico dinhi sa Dakbayan sa pagadian. Lagbas kini sa tibuok lalawigan sa Buanga del Sur ug sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya og sa tibuok kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages nga live ang kakuhan. Di kita gyud kon maglangan unang bulyada dudes.
1: Yes, bagay gala gipadayag sa opisyal sa lokal nga pagamahanan ning Dakbayan sa pagadian nga pinanguluhan ni Mayor Samico. Ang usa sa unang agricultural spraying drones alang sa modernong pagpanguma sa sudad. Isip gabahin sa mga programang pagpaningkamot sa pagpalambo og modernisasyon sa sektor sa agrikultura. Kauban ni ini hatagan usab og rice og corn fertilizers ang mga mukabat sa 1,777 ka mga lokal nga mag-uuma ning Dakbayan sa pagadian. Apil na niini ang nagkareang mga farmer association dinhi sa syudad. Sumala sa lokal nga pagamhanan, dili lamang kutob sa paghatag og tabang ang responsibilidad sa gobyerno ni Mayor Samico sa iyang administrasyon. Kundili apil usab sa pagpagita og mas maayo, mas epesyente og mas maalamong mga pamaagi aron mas matabangan pa ang pag-asinso sa mga panginabuyan sa mga lumulupyo ilabi na sa mga mag-uuma. Ug matud pa ni Mayor Samico, gikinahanglan usab nga mo-modernize na usab ang mga ugma og kinahanglan na mga mo sabay kita sa mga high-tech sa modern farming. Yung makita nyo din ha nga sa laing nasod magamit sila og spray kanang drone og iusab magpaulahin Dakbayan sa pagadian para sa tuang farmer sector, pang agricultural sector. Tungod kay mao na gitukan ni Mayor Samico gihatagan usab og dakong pagtagad ang atong mag-uuma dinis Dakbayan sa pagadian. Kay kung wala ang mag-uuma wa gitay panganon pasmo tatanan. Mao na nga pinaagi ni Mayor Samico yang tabang adto sa agricultural sector, pinaagi ning pagpalit ang drone sprayer. Pinaagi sa paggamit sa modernong teknolohiya sa agrikultura, gilauman nga mas mapalambo ang produksyon og epesyente nga mga mag-uma padulong sa mas ligon ug mas wagong Dakbayan sa pagadian. Og mga farmer association, sa tong gusto nga mogamit, adto lang mo sa City Agriculture Office para dili na gasto og tawo kay alam drone ang inyong gamiton og adunay mo operate ni ana para pag-spray sa inyong halapad nga kaumahan, kahumayan, kamaisan, sprayer, wala na di na maggasto og tawo. Muna si Mayor Samico nga kinahanglan na usab ta mo step up sa kamodernos panahon. Of course, dili usab mabian ang atong mag-uma dinhi sa Dakbayan sa pagadian, pinaagi ka na ni Mayor Samico.
0: Yes, drone sprayer. Hilabihan na ka-high-tech, no? Dili na maglisod kay ang drone na gawin mo spray gikan sa ibabawang bahin. Kamurag kawanangan ana ba gikan sa kawanangan yun ang spray, so sa ato pa kanang kuan jud siya matilok gid siya hangtod sa Dublin Dodds. Okay, atong ma-imagine kun adunay drone sprayer, magpatunga ang drone sprayer, so mulagsik man siya ngadto sa Dublin kay spray god nga gikan gyud sa ibabaw dayon dili na kaayo hago ang ato ang mga mag-uuma og dili na pod kaayo kanang delikado tungod kay drone naman, layo naman ang nag-operate. Di man pareha sa manumano nga sprayer nga kinahanglan ta nga mag face mask ato ang puston gitong lawas kay mapiksan
1: maunay pa ta sa mga medisina.
0: Yes, oo. So ingon na ni ana mo adapt gyud ang maya nindot nga panghuna-una og aksyon ni Mayor Samico alang sa atong mga mag-uuma. Unya ang kasagarang mga mag-uuma usab nga maka-avail ni ini nagikan gyud sa ato ang mga farmers associations kon FA nga accredited usab sa ato ang City Agriculture's Office dinhi sa syudad sa pagadian aron dali ang access ang ato ang mga mag-uuma pinangga kaayo ni Mayor Samico o gamaw ni atong gingon nga ang tanang sektor sa usa ka komunidad sa siyudad sa Pagadian ang kinina atiman gayod ni Mayor Samico nga walay ingnon ta ma-left behind.
1: Yes, mao na mahigala tungod kay atong bago uma dinis dakbayan sa Pagadian mangidaran na uban senior citizen parte na king luyaw na ilahang mga kamad-an nila binaka na magtanom gumay sa kamad-an kanang humay sa kamad-an ang magina sa mga bukid niya mga buntod nga hilit nga bahin maglisod ato og tikang atong mga mag-uuma nga mga senior citizen una nga pinaagi ni ning Farm Machineries Modernization Program dinis dakbayan sa Pagadian sa inisiatibo ni Mayor Samico nga og mag-spray magamit na og drone og adunay operator ni ana para maunay mo ato dito sa kaning bag-spray sa inyong mga tinanom nga humay og mais mga sa muna no sa basakan o sa kamad-an niya ilabi na nga olay gikaabag kay ang ubang mga mag-uuma og mauna no ang pagpaningkamot ni Mayor Samico tungod kay importante kay niya ang mga farmers kay si Mayor nagagi man puni og kanang ilang negosyo na asa farm komprador man ni sila og humay sa una dinhi sa unang panahon sa dakbayan sa Pagadian kanang White House commercial ilaha man na siyang papa mauna mabati giniya kung sa kapait kalisod ang kinabuhi sa mga farmers og pinaagi ni ana ana usab ang pagbati ni Mayor Samico nga dili pasagdan tagaan nato og mga moderno nga mga kagamitan para sa itong mga mag-uuma para dili na gilisod sa ilahang manumano nga mag-spray kaning drone adunay operator maglantaw lang sila ito pag humahuman na dayon inaanara kamunay kuana na og unsay pamaagi ana adto lang mo sa City Agriculture Office nga pinanguluhan ni Engineer Dondon Rodrigo.
0: Yeah, sa atong pagpadayon dudes no, happy listening, happy viewing di ay sa atong mga igsuon diha sa First District sa Zamboanga del Sur, ilabi na sa lungsod sa Molave si kanang Sir Winston Daganusal Klapano unya naana sila sa siya sa DXLA Molave 97.3 daghang kayong salamat Sir Winston Daganasol Daganasol Klapano Sir Winston Daganasol Klapano or atong nailan siya doon sa
1: Winston Klapano
0: salamat
1: sa radyo atong kaubanan sa kahanginan
0: yes
1: og may adlaw sa mga katawhan diha sa First District og sa Second District kumusta mo deskip punta sa Andres City Government ng Pagadian aduna mo yung mga unsay mga concern ninyo mga reklamo
0: gusto mong paduawon sa Mayor Samico sa inyong mga kalangsuran ilabi na kadtong gusto gyud mo timbaya o kanabitang makita ginila nga duol gid kayo personal
1: kung gusto
0: unsa
1: ninyo
0: kagwapo, nga ang ato ang mayor sa siyudad sa Pagadian ug unsa kanindot ang iyahang mga iyang performances
1: og mahimo ninyong guest sa inyong mga araw pista diha sa Purok anytime si Mayor Samico mana sa inyong mga kalungsuran yung mga kabarangayan, mga kapurukan dinis sa Tibok Probinsya sa Zamboanga del Sur. Gusto pagpadayon atong basahon ng mga proyekto nga gipatuman din ni Mayor Samico sa Dakbayan sa Pagadian nga napahimus lang na sa mga katawahan. Rehabilitation and repair sa covered court sa City Plaza sa May Gatas. Yung makita nyo din ha, no, gilisan ng atop kay tulo naman tumiagi. Karong dili na yung tulo kay bago naman ang atop. Improvement of Nazareth Market sa Barangay Buenavista Phase 3. Construction of Agora Phase 6 Phase 3. Construction of Rotonda Glass Building Phase 5 sa San Jose. Completions of Slaughterhouse sa Napulan. Completion of SP Building Phase 5 sa Barangay San Jose. Construction of Perimeter Fence at Palpalan Viewing Deck Phase 5. Construction of Danlugan Public Toilet Danlugan, Barangay Danlugan. Completion of Soil Laboratory Building sa Barangay Danlugan. Repair and improvement of DILG and COA office building dinhi sa Tuang City Hall. So humana na ning sakuan construction of Danlugan public toilets Danlugan og completion of soil laboratory sa barangay Danlugan inline sa mong gisgutanan sa programang pang-agrikultura kaning soil laboratory building kon soil laboratory testing facility diha sa Danlugan kanang sa mga kuan sa to mga farmers dinhi sa Dakbayan sa Pagadian kanang yung yuta malibog mo sa may tanong man akong yuta gani man motorok kung sa bisag kung sa pinanom na ko din he magkuha mo gamay nga yuta diha dalon niyo dito sa Danlugan testing laboratory diha sa kanang mabantayan niyo kanang sa may checkpoint sa may Danlugan magdala mo og yuta din ilan na istudihan dito makita niyo result nga mo ni dapat itanong sa tanom sa imong yuta ma'am hebawan nila nga unsa klase nga mga tanom nga angay sa imong yuta kay na naman tayo soil testing laboratory kana pinaagi usab na of course the Mayor Samico sa programang pang-agrikultura para maabagan gyud ang mga farmers dinhi sa Dakbayan sa Pagadian nga aduna gi sakto ba nga angay kung sa itanom sa ilang mga kayataan dinhi sa tong syudad. Mao na ang among balik-balik dinhi nga pang-agrikultura nga program, wala gi na ipasagda ni Mayor Samico unya atong drone ila pa gisaway daw si gaway la sa pikas. Kamo dia sa pikas sa may programa ninyo sa mga farmers association.
0: Na, sa panaway.
1: Sige sa panaway. Ultimo, kung saan nalagi, gihimo ni Mayor Samico para ikayos ng mga katawhan. Labi na kanyang pagpalit og drone sa ito mga farmers, ilahan na pong gisaway kung no, pastilan gining mga tawhan na. Pero sige lang, kay si Mayor Samico, padayon man gihapon iyang programa o kausa sa ito mga katawhan, dinis dakbayan sa pagadian o pagsuporta tanang sektor dinis sa Katilingban.
0: Yes, kanang soil testing dots, importante kaayo sa atong mga mag-uuma kay usahay manggod, magpataka, tagtanom, makaingunta nga nung man yung mutubo, nga niwang man po kainin pa.
1: Kalas kayo ang binhi.
0: Kalas kayo. Kay wala mo match ang yuta o ang maon ni mong gitanong.
1: Tubo manggaling, niwang.
0: Like for example, pataka tagpananom o lubi, yung atong lubi ning tughoy di ay, so dili mao or ang saging asa na siya dapat itanom, kaya nindot kayo, ang saging gudaw doon si nindot na siya itanom sa mga kanabitong murag daplin sa dagat na kanang yuta nga daplin sa dagat puti o bato. Mao na siya diha, like, mao na sab na aron matesting yun, aron masulayan yun kung unsa ang tanom, aron dili ba usik ang ato ang kahago o ng atong mga bini o dili ka ang pagkagastuso, dili ban good lalim. So mao na siya ang dugang update alang sa atong pang-agrikultura dini sa dakbayan sa pagadian nga kana giatiman yun sa ato ang mayor sa
1: yes mao na mga igala o ang dili lang kay kana pang-agrikultura atong libreng serbisyo alang sa masa. Yes. Congratulations kada atong tanang mga katawhang pagadianaw nakabenepisyo gid may og libre pinaagi sa pagpakusog sa health program ni Mayor Samico sa 54 ka barangay og karon naabot kita sa 54 ka barangay mao na ang last barangay nga atong giserbisyuhan sa libreng serbisyo alang sa masa pinaagi sa inisiyatibo ni Mayor Samico nga paabot sa mga kabalayan door to door ang libreng serbisyong medikal kauban sa tong nurse og doctor city pharmacy og uban pa dinha nga maghatag og medical assistance og social services assistance tanang mga assistance nga kinahanglan sa mga katawhan sa kabarangayan. Yes. Ang ika-54 ka barangay mao ang Balangasan og pagpahigayon sa ELSAM tungod kay Balangasan may kinadako nga barangay gihimo kining duha ka adlaw. Og karon mauna no ang katapusan nga adlaw.
0: Yes.
1: Sa pagpahigayon sa ELSAM og by next year mubalik na usab ang libre serbisyo alang sa masa para i-follow up na po tong kung sanay update atong gipahigayon sa pag-check up pag house to house itong mga tawhana nga uban ini itong nakabenepisyo nga libre mentaliwa na sa laing kalibutan so yun na maguna ang tawo pero adunay uban usab nga nakabenepisyo atong kumustahon o kumusta na ilang panginabuhi o di man balaka tungod kay ang libre serbisyo alang sa masa nagpadayon sa gihapon o masunod tuig mo padayon o di bisag dili sunod tuig ang serbisyong medikal ni Mayor Samico ihang ipangusgan alang sa tanang mga katawhan dinis dakbayan sa pagadian kung maghisgota og health services program. Sige, magudingon ang pikas nga wa kuno tagay og pagtagad ang health services program so dako na nga sayop kung buto na naon sa usa ka syudad dili ba unta necessary nga dunay hospital pero kay lagi sa usa ka syudad gipangusgan man gud ni Mayor Samico priority niya alang sa kasayuran sa mga katawhan pagadian og sa Mbanga del Sur ang health services program iyang ipangusgan priority niya mauna nga aduna tay City Health Office nga libre aduna tay City Pharmacy nga makaabil ang libreng tambal ultimo diha mga pasyente magpa-seek up sa Mbanga del Sur Medical Teen Center makaabil sa libre nga tambal sa City Pharmacy aduna may mga resibo inyong makita unya atong infirmary hospital gipangusgan usab na kay lagi mauna ang serbisyo ni Mayor Samico nga priority ang health services program unya magsige pa ingon ng pikas nga wa ko na hospital ang dakbayan sa pagadian atong pangutana kamodian na may kagulong hospital. Mara po na ang pangutana sa inyo.
0: Yes,
1: ha?
0: Mauna siya ang ato ang City Health Office din sa syudad sa pagadian nindot ang serbisyo tungod kay hinigana ni mo sa City Health kanang ang ato ang mga doctors available gina siya kay mando gina ni Mayor Samico nga kinahanglan na ay doctor available kada adlaw tungod kay adunay magpa-check up diha din magpa-resita o syempre pag humag-resita dadon ninyo ang inyohang kanang resita padulong sa City Pharmacy alang sa libreng mga tambal. Kuy daw lang sa adunay resita sa atong mga doctors diya sa City Health nga wala sa ato ang City Pharmacy, kinahanglan gid po na natong paliton, no? Kaya dili man tanan nga naa sa City Pharmacy nga ang resita sa atong doktor, moingon manggo na experience na ko na mismo nga diha ta sa City Health na ay mga tambal. Mahal ang mga tambal nga agresita. Dayon ang uban na sa City Pharmacy, so na-avail na ko mismo ang mga tambal. Pero na pag-ingon sa doktor nga resitaan ta ka, kanang palita lang yun ni, kay wala ni diha sa City Pharmacy. So gipalit yun po na nato. So nalibrita sa doctor's fee, nalibrita sa mga daghanang tambal nga mga mahal. Of course, mupalit yun po tag mga tambal sa kanang outside sa City Pharmacy kung wala diha, alang sa atong ikaayo. Maupod na ang ato ang sa ELSAM kung libreng servisyo alang sa masa. In fact, ako mismo naka-avail, char, atong sungkod.
1: Naka-avail yun ka.
0: Ikaw po, Dods, naka-avail po ka sa imo ang buhok. Maunang si Dods karon ning hilabihan yun siya kagwapo. Kaya nag, sa to, Dods, nagpariban, nagpakulor.
1: Nagpakulor.
0: Nagpatupi.
1: Nagkiring, oh. Nito pagkulor akong buhok.
0: Mauna diha. Kanang ingon anak din ang atong ELSAM, Dods, so 54 ka mga barangay na tagamtam na yun ninyo. Dili lang kay sa 54 ka mga barangay ng syudad, kaya nga ito ang ELSAM manggod, pinanguluhan yun ka na sa ato ang First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko, uban sa iyang mga anak, Architect Sam Tyra ko, o si Samantha Elans ko, kana sa kamanduan ni Mayor Sammy ko tungod lagi kaya alang-alang ang si Mayor pa'y magsoroy-soroy, no? Nga hilabihan pa kadaghan mga kalihukan, trabaho unon, activities alang sa katawan sa pagadian mao nga si First Lady Ilang-Ilang maoy nagman sa maong ELSAM. Dayon, atul sa adlaw na tawhan ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko ang kini Agosto 17 kahinumduman na to nga nag-ELSAM pudods dito mismo sa pagadian City Jail. Ang ato ang mga PDL con persons deprived of liberty ang kini naka-avail sa ato ang mga serbisyo alang sa masa, libreng serbisyo alang sa masa con ELSAM nga diin emosyonal ang ato ang mga PDL tungod kay wala man nila damha nga muabot dito ang ato ang First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko, muabot dito mismo ang ato ang mayor sa syudad sa pagadian Mayor Sammy ko alang ni atong espesyal nga adlaw sa atong First Lady sa iyahang adlaw na tawhan nga diin really an ELSAM sa usa ka barangay atong mahulagway na ay nagpatupi syempre manggudang atong mga PDL diha sunod sa City Jail ang mga kanang kuan kaning usahay kanang mawada na gyud paglaom na ay nag at least na ay miduaw nila nagpatupi sila ang ato ang sa atong mga kalalakinan dito pud sa ato ang female dormitory nagpa korte ang ato ang mga kababayenan ng mga PDL dayon naka-avail sa mga libreng tambal katong mga nanagsakit katong mga wheelchair dudes, no?
1: Mga senior citizen ng mga PDL na dito naka-benepisyo sa libreng serbisyo alang sa masa at tulusab sa pagpahigayon.
0: May nakanindot pagyud kayo dudes.
1: Yes, pagpahigayon sa birthday celebration.
0: Grabe
1: ka emosyonal. Ni First Lady.
0: Oh, may nakanindot pagyud kayo kay nihatag og palipay si yes. Madam Ilang-Ilang sa ato ang mga PDL nga pwede na gyud untang makagawas pero naapay mga kakulian wa nila damhan ni adtong panahona nga tapot lawas matod pa nga nakagawas gilayon kay aduna gyoy natabang ang ato ang First Lady uban ni Mayor Sammy ko nga gikalipay kaayo sa ato ang mga PDL og sa ato ang mga tagtungod nga wala gyud nahimo sa uban.
1: Yes, bawda mga higala nga gilista tong kinsa tong nanginahanglan og kaning wala man to gi-public nanginahanglan og kanang piyansa. So nakabenepisyo din sila.
0: Piyansa ragoy kulang.
1: Oh, piyansa ragoy kulang. Unya, gilista kisa itong mga tuhana. Napiyansahan on the spot, gitagaan og prete, unya karon gawas no na ang ato ang uban ng mga PDL.
0: Yes, so, pagkagawas
1: na karon. Kabalo na mo, o kinsa mo, mo tanam ganyan ka utang kaubot-o ni mga tuhana. Okay, lagi, wa daw sila, pasagdan daw sila. Aning mga pipilak ang mga politisyan.
0: Yes, dayon. Ang mga tagtuhan, tungod pod ang pamilya pod wa gyud pod in town niya mo ikapiansa nga diin maglugos mangganigduaw ngadto sa atong mga PDL tungod kay wala gani pamilite ngadto padulong sa maong kanang kuan jail. So ingon ana ang emosyonal nga nahitabo didto mismo sa Pagadian City Jail. Gani atong makita nga nag nagbakho sila sa kalipay ana ba no dayon na dito po dudes ang inahan sa to ang First Lady ilang-ilang si
1: Dr. D.K. Fernandez.
0: Kaya kanang aktibo kay na siya sa mga charity works bisan asa o kilabi na din sa siyudad sa Pagadian nga iyang anak mismo ang First Lady unya ugangan siya ni Mayor Samico.
1: Yes, bauna mga igala no ang pagserbisyo sa First Family Dinis Dakbayan sa Pagadian sa mga katawhan. Mauna nga gituyo gid Ma'am Ilang dito gid mag-celebrate sa City Jail sa iyahang birthday kay usa-usab din sila naka-experience man gud sa una kung inyong mahinom duman tong forced vacation. Mauna nga duol suod ni Ma'am Ilang ang kaning mga pineriso kay mao man sila og kaagi niini.
0: Yes, muna nga mao gid ang kaagi. Oh, gipapriso nga way sala.
1: Man. Oh, mauna nga na-emotional usab si Ma'am Ilang.
0: Mm-hmm. So uban adunay na priso nga naay ilang nahimo gyud pero ang korte ra may makapamatuod pinaagi sa mga hearing ug uban pa but then kanang ang tawo nga adunay nahimo gyud aduna may pagbag-o kun ang ato ang kaugalingon lamang ang ato agyong ipaubos ang garbo ug modangop gyud tas labaw makagagahom. Yes. So kadtong mga PDLs dod sa persons deprived of liberty nga nakagawas atol sa adlaw na tawhan ni First Lady ilang ilang kuan kanang ato lang pong giawhag nga sa inyohang pamilya hugot na ang inyohang pagbag-o og inyohang hulipan ang mga panahon nga diin aduna moy dakong kakuwang og dakong kasalaanan sa inyong pamilya.
1: Yes, kay magbag-o na gyud tungod kay mo to nga gitagaan sa personal money para pampiyansa kay piyansa naman lang gikulang mauna nga paguman og hatag sa korta pila inyong piyansa mauna inanang kantidad nakagawas gila yan gitagaan og plite. So, nasyak ang mga pamilya ito. Unaalay ka dire. Ipinsahan sila ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko usa sa iyang gihatag nga regalo sa pagpahigayon siyang adlaw nga natawhan sa, dito sa City Jail sa may barangay Lanyensa. Well, congratulations kaninyong tanan. So, doolgin mo sa kasing-kasing kay kabatsman mo ani nilang mayor o Ma'am Ilang.
0: Yeah. Yes, kay ngunana o na ay GPM dire dods nga kanusa sa mga kalungsuran na maipay lang si Dodge ba kanusa daw sa mga kalungsuran. Well, anyway muabot ang panahon nga mag-elsam sa kalungsuran pun ilabi na pun buligan yun ni niwang atong amahan sa syudad sa Pagadian nga naghuna-una sa pagkanang kandidato pagka-gobernador. Dili mani ingon nga siya mismo ang ganahan ani kundili mga organisasyon mga katawhan sa itong mga kalungsuran ang nag-inganyo o nag-imbitar yun niya sumala karun good nga gihugupan si Mayor Samico sa mga katawhan sa kalungsuran puhon no dili lang pud ta ingon nga maglaom jud tungod kay layo-layo pa man pero kun para diha si Mayor Sami para diha gina siya kay makaingon ang panahon nga ibutang na pud kanamo diha Mayor Sam kay aron mahimong mapurma ug mahulma na pud ngadto sa agresibo nga paglambo ang ato ang lawigan sa Zamboanga del Sur nga diin dili na malangpod in town magpabilin nga forest among the forest ang ato ang Zamboanga del Sur magtapuan hapit na magtapuan sa kuan
1: mauna nga balik-balik na tog pangutana hantod karon wa bagyapon sila katubag diini
0: kung
1: anong nahimong top 7 forest province ang Zamboanga del Sur sa isla sa Mindanao unya top 2 forest province sa region 9 sa SGLG wa pod kapasar sa good financial housekeeping wapod na appeal ang Zamboanga del Sur mo na itong ibalik-balik o pangutana unya karong gasige pamira sig panghilabot rin sa mga proyekto ni Mayor Samico nga gipatuman niya nga ilang giingon nga wai natabang ang probinsya sa Dakbayan sa Pagadian. Tinood wagi mo yung natabang din sa Dakbayan sa Pagadian.
0: Exactly.
1: Ang inyong nakontribute puros lang mo pamira panghilabot rin nga mga proyekto ni Mayor Samico nga ilapang giingon nga ibahin-bahin, tinuod na gibahin-bahin ang mga kwarta para sa mga barangay adunay mga proyekto nga ibuo-ubo matuman bisag nga ginagmay lang ng entidad, at least na makita nga mga proyekto. Kaya atong balikon lagi kaning taga probinsya si panghilabot dinis Dakbayan sa Pagadian, wala ba ginahimo dinis sa why natabang dinis sa sudad sa Pagadian, maniklarong pag-istorya at timana nga anong taas og poverty incidence sa inyong mga lungsod. Oh, unsa na niya kana inyong mga project, mga ghost project, mga substandard project, kanang project diya sa daog nga puthaw gabarog, hantud karon wagi mo katubag. Oh,
0: kataya nagsikwa.
1: No, hantud karon dili na sila katubag sa tong mga pangutana.
0: Mhm. Una na, dayon ang ato ang mga proyekto sa siyudad sa Pagadian, kuan kaayo valid, makaingon tag valid ang ato ang imong gipanglibkas diya sa kahanginan dods. Mao ginay kinasingkasing nga gihatag ni Mayor Samico nga diin gipangayo gid na top priorities nga mga proyekto nga gipangayo sa ato ang mga kabarangayan through the leadership of the barangay officials headed by their captains, etc., etc. Ang atong mga projects dahil atong kumustahon, daad